mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni lojo kan to tun se pataki ninu awon ojo ti a ki fi si awewa ninu ose mo ki eyan omo Olorun to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo si ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo lembole wa e dide nle Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin ayan fe gege bi emi se mo wi ojo meta ni a ki bi se awewa ninu ose ojo alakoko oni ojo Sunday beli ni lati ojo isimi lati ya si mimo ojo elekeji oni ojo Wednesday bi wele ojo Wednesday ni won pe ni ojo iwubo lodi awon Yoruba awa gbagbo ko ni lojo anu eyin wo le ra anu gba edide e ma bo ni bi pepe ojo jimo loyin ni ojo keta ti a ki bi se awewa eni kan ni woli e so fun mi pe adua meta ni Olorun ki ko papa julo ni wo ojo bayi adua meta ni Olorun ki ko e ja sari gba adua meta ta yen papa ka to bo sinu eto lo ni rabaji gan oni lojo Wednesday ojo agbara awon bo ninu service loni for deliverance and healing service fun isin tu sile ati iwosan mejeji lojo wonu ara won and ki se yen nikan gbogbo le ma tun bo sori Facebook oluwa ni ki mo fi anointing wa isi enu lati gbadua fun awon eyan laarin ago mefa abo si ago meje abo isin service o bere ni ago mejo abo so ikan ko disturb ara won ni bulletin gun mi mommy ti ajo sari gbadua meta ti Olorun ki ko njo je mo pe to ba gbadua meta yi Olorun ki da si yan laya meta eta yi o su oni bi nkan ba si dayan loju eyan mo fi gbari ni gbogbo le adua lakoko ti Olorun ki ko oni adua ope bibeli so pe Olorun fe oninu didun olope gbogbo igba to ba ndupe oni eyin mi Psalm 67 oni eyin eniyan mi eyin mi nigba ti e ba yin mi ma si je ki sunkun ile ko jade alaanu lolorun yi o alaanu lolorun yi o gbogbo eyin te ba mo po Olorun dara oluwa dara oluwa dara mo bo ni bi pepe e kan wa do bale daddy mummy e kunle ka jo dupe ka jo so fun ko seun oba to npo ni pa oba to npo si ninu agbara okan soso ajana ku ti mi gokijikiji Olorun yi eni kan ni woli se Olorun gbadua titi dola titi dola wa je ajo dupe lowo e je ajo lo do bale je ajo lo ki Olorun yen ni e ba mi ge e ba mi ki eni agba ojo bo se wa nki yen be ni omo yi ka otun ko omo yi ka osi lo to oni loju anu e je ajo ki engineer

0: yin wo le e wora yin pe e jo kan lo ba mi jab o lo jab awon meta ma ko le sit down. Hey, nice. Mam abo ti sun so ti sun sa eh bo gbe yin omo Olorun e lo mura laaro yi a n bo ni wema ibi ta tun ti ke e mo gbagbe n ta so debe mo ni start small bere alabaru kan la n gboro e gbogbo ti n ba ni o mo se ni okan mo se mo mi e lo mura lati iworode e wo moto gbagi e le be so kale ni wema e bere church Olorun ojiji nibi garage yen se n so nkan fun o ise ti emi awon woli ra wa in to ni ase si aye ni saati wa ni ko to di papo lori ile aye je kise ranse mi o dodu e je nsise ranse fun o gege ba se ran mi si o lo mura ago mejo abo ni service laaro yi mo ni paper kan ti mo fe fi le awon kokan ti mi o ti fun lowo paper ni o bo nkan be laare awo meji ni o so kan sinu omi ikan be to ka sinu awon kan to n lo nu le omi to mo nje te nje iran lowo lato wa angeli and mo fi kun pe tin ba kun bi ni isin emi oluwa ni iko mi mo fi anointing o iba enu enikan le fi nkan banu ki n fi sure fun yin bi ti jo sunday no se lo niyan enikan ni oro mama isa ti gbo ai gbo to iwo lo n to gbe engineer eje mama e ba n fun mic ko mo so robo.
1: Yes
2: ama ninu pe baba mi emi na ra ile afu
1: era le
2: 300,000
1: nibo le ra si
2: ayegun
1: ayegun le ra si se we re ri
2: benza
1: bo le se tuwo jo
2: isi e mo mi mo rere mi mo
1: ise ise kila si se
2: mo nero mo baba mi na ni pe ka fi nkan mo nkan mo tun ta wara mo ta elubo mo sa ta gugu e inu re na mo ti ra fonu
1: igbegbe
2: pe ile ko 30,000 ra fonu emi na wa ra fonu 190
1: nice ha ora fonu 190 ora le 300,000 anything salabaru niyan a kan wa si church lofo a n si wa niye ni bi owo eku ba se mo ni mo se fi omu so sun ni ki se ko lo dake sori oke ko mo gbadua emi mo nko yin beyan se ngbadua emi mo nko yin pe ke fi nkan mo o fi elubo mo o fi wara mo eyin na wo gbo nkan ki nkan to fi mo eh o tun fi ero o tun fi mo olufe pupo ru nkan bayi isin meji la se laaro yi o isin meji ni sin toni ikan ni ago mejo abo bayi laaro yi elekeji o bere ni ago merin fun gbogbo awon tin lo bi ise bo se nsise da bo tun fi nkan mo bo ko le se se in ta danwo loni ati ojo sunday ni lo nwaju yi ejo soro tintin nitori time
0: won ni mo ra phone oni 190 mo ra le ah mama yi tin sumo million bo se ati je wa di kini
2: ni rorun ko si nkan ti mo fe je ti mi afi ti ba fe je loko
0: eje n pase mo di Olorun Elijah si o ki igba ko di o lara. Sit down. Ẹni kan ni àgé wa ni nbo lẹ̀rẹ̀ wà. Màmá yìí ó lè mí fi ní ọmọ wá sọ́ọ̀sì Sunday àti Wednesday iṣẹ́ kọ lowó o. Gbogbo obi tó ọmọ lọ láti January oṣù kẹfà láwà yìí èló ló ti wá kójọ. Ó bí nǹkan rèé o. Ó ní mo mẹ́rọ mọ́, mo mú wàrà mọ́, mo mú gbogbo ẹ̀mọ ẹ̀yìn náà lẹ́ni àfi nǹkan mọ́. Ó ní mi ò mọ bí mo ṣe tu 300 ọkọ̀ọ̀kọ̀ ra lẹ̀. Ìmọ̀ bí mo ṣe tún jọ ó tún ra fóònù ní 190 ìsì ń jẹun tó bá wù ó ní tó bá wù àfi tí n bá fẹ́ jẹun ẹ wá mọ wá chọọchì dáadáa ni mọ̀mọ́.
2: Kò sígbà tí n kì í wá.
0: Báwo wá chọọchì ọ̀sọ́dọ̀ lò sí wọ́lọ́ ọmọ tó ń ṣe èmi mo ní èmi lọ́lọ́run yẹn ti ọ̀pẹ̀ máa ṣe pásítọ̀ rẹ.
1: Yáàyè máa ṣe pásítọ̀ rẹ o lè yọ lò sí a ṣe bí kú àbárù mọ bá yege wọn lọ ṣe ń jáde jẹ ń gbégi ti mu ìpàdé chọọchì ṣèpàdé olóṣèlú sà gbogbo bí ẹ bá ti ń gbọ mi gbogbo ẹnu mo lè fi sọ ìpàdé atáyé rọ ni wa yi aye e ku lodi wa bo yi soju an gbogbo tin ba ti yin omo se wo mo se gbogbo eyan ni gbogbo omo olohun patapata ni o mo ri anu jade laaro eni kan ni han nti o je like enu pe eyan fi le ki so yan dolo si ah se bi mi mo nko yi iwo tele mu ore mu 2000 mu 1000 mu damewa idamewa mu jade ja won to lohun se gbogbo eyin te ba gbo mi laaro ma mo bo yo leti omo ni o ti mo gbo ran account number church ni o je nfun yin to ba si ti datan e pade mi lori Facebook o dekunle e pafra tabi YouTube o dekunle e pafra tabi TikTok mbo wa ba mi na ago mefa abo laaro ta ba ti se yen tan oni ojo anu ayo le fun stores ni 8:30 la koko pade eyin te ba mo wa for service awon ti an ba lo bi si o pade mi ni ago merin losan emi na le ba nbe ise ti an ni ase oni ojo iwosan ati tu sile ni lati wo odun ni ati wo moto bag ele fe songwe ma e bere church olorun ojiji ni bi garage eni kan ni e mo ti fun account number re fun gbogbo awon ti an ba fe san 1966 36 38 73 1966 91966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade fun gbogbo eyan omo Olorun e ma je so pa won ti an ba gbogbo eyan omo Olorun dan wo iyan lo be eni kan ni ese bibeli wo la kan loni e je a pari iwe owe iwe owe lati 25 titi wo 31 eyan omo Olorun ti an bi loni ekunle now gbogbo eyan omo Olorun te mark wedding anniversary yin te mark birthday yin loni ekunle ki nawo soke mo gbo soke on to se to fi la ki oju e ko sisi be se mark wedding anniversary yin te mark birthday yin loni okiki yin ko kan ilekun anu ko si ni waju yin ogo yin ko tan na e lo gbile in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Number to share testimony in Siri 080-88-71-65-66. 080-88-71-65-66. Send the message. God bless you.

Correct ni. O ke de tu ti se la roto ni sa gba bi ati sa pa ton se mle bi ko o tu fe ma je se menkwe o ye papa pa lati be kulala gbegede gede tin gbina nenu DJ veye agbaye todun 2020 to nlo lowo lori le di America Canada te mo Mexico o ya dede yin ololufe de tele ipa gbabo lori le di France lo sinu DJ yen eyin ololufe Kylian Mbappe omo logo ti won so mo ma kede ku yen ku orire e ku se taku taku ojo tana o ti le ja wi pe oro koko fe yi wa labala koko sugbon e pada tu awo se labala ekeji a mi ayo meta se yokan oyin le fi pada gboye lowo ipa gbabo lori le de Senegal ti ko rile de France te won fi poko ya si ko rile de Senegal lena Kylian Mbappe o gba meji wonu awon ni dede iseju meji Nde de iseju merin din ni adorin 66 minutes de man 90 plus 6 minutes ni yo ba kan na Radi Bakola o na gba kan wonu awon orile de France nde de iseju mejile lo logorin 82 minutes ni yen sugbon Ibrahim Mbaye o na da kan pada o sakola pa be yen o gba kan wonu awon orile de Senegal nde de 90 plus 5 minutes ni yen awon ti won lami oniran lowo asisi lojo tana yen lati ri Michael Olise ati Andre Raibo eyan forile de farase deri ilma idaye o lo lami oniran lowo eyan forile de farase lo forile de Senegal eyan lojo tana se ki ma wa toyen ki ma kololo fun ta ba wa nsoro lori bi Kylian Mbappe omodun 37 yen 27 years of age o je lanfa ni eyan lati gba bolu meji yen wonu awon lojo tana yen o tumo si wipe omo logo yen ti bi to ba le o ti agba bolu akoko ele ti yo gba bolu to po ju lo wonu awon orile de France se mi bi ko o ti pada pa ito Oliver Giroud agba bolu nigba kana fun ipa agba bolu Chelsea te ma Arsenal o pada pa ito Oliver Giroud ye o pada po re niyan o e tori tele ri deri Oliver Giroud lo ti ni bi 57 goal eyan golu 67 eyan forile de France sugbon lowo ta wa wa ye ojo tana meji ti Kylian Mbappe to gba wonu awon yen o ti wa di melo o ti di go meji din ni 60 eje 58 go ele tomo ologo yen to ti ni forile de France o je jala pa tebe gaga niyan e ma wi pe orile de France won pada gbesan lara ipa gba bolu orile de Senegal ni ne tori pe ni bi DJ veye agbaye todun 2022 lojo kokale ni 30 osu karun orile de Senegal won fi ya je orile de France iyan ngba na sugbon lowo ta wa waye ipa gba bolu orile de France awon na won ti gbesan pada o iyan lara ipa gba bolu orile de Senegal o je ja niyan ba kan na lodu majuma ni eyin te tele papa ti agbo lese flexible eyin te je ta Argentina gagaga niyan o ki ma teyin Lionel Andres Messi o tun se bebe yato si bebe o tun se gege bi ise re ami ayo ni beta eyin atri lo modun 38 na meji din ni kire meji din ni amogoji eyan 38 years of age yen to lanfa ni eyan lati gba wonu awon gege bi orile de Argentina e won se boso ogo boso iyi lara ipa gba bolu orile de Algeria loru majuma ni gaga niyan pelu ami ayo meta sodo to wu kogbe se fe gbo gege bi kan se lo
o ti di igba mokanla ele ti lo ne la dread mercy te yo gba a trick wonu awon orile de argentina gagaga niyan amade bo sugbon igba koko re o ele ti lo ne la dread mercy baba ti agbe lesse flexible ti o gba ball oni better wonu awon eyin atri nenu idije ife ye agbaye forile di argentina ba kana ta ba wa soro ne pa gba bolu to ni go to po julo nenu idije ife ye agbaye ki ma toyin ki ma fololo fun lo lena dread mercy baba ti agbe lese roba o ti le itati tare era wa gba bolu omo bibi orile de jamne yen Miroslav Klose o ti ni le o ti le toyen ba eyi le to tumo si pe awon mejeji lowo ta wa 1616 go o ni won ti jijo ni o eyi to sese o to di pe idije idije fe ye agbaye ti lo lowo e ko to di pe yo pari lole la dread mercy baba ti agbe lesse flexible o jeje fo pato yen re o la kosile tutun niyan o ba kan na lo je wi pe igba koko re ele ti pa gba bo lori le di argentina te won jawo olubori e fe se won se won akoko eyan gege bi defending champion niyan o eyan ti won ti kuna lati je be lo 1982 at 1990 lo wa ta wa yi

Eleti Cristiano Donna Sobra Ronaldo Oti ni tele tele Enye lodo 2018 Kegebi agbabolu Ele to jori re to pe julo To lamfane lati gba atriki Wana wan Menu DJ fe ya agbaye Jefe gbo Si Ronaldo Olo koko ni tanyan Enye mba ti wan koji kwa agbabolu Rile de Spain Enye lodo 2018 Ojo madu metali logba Ati 122 days mba na Chuba chewa fe gbo lo wata wae Lole mezi Oti jagire Omadu meji dini ogoji 38 years 357 days. Oh, gaga. Oh, ni la la Messi. Oh, be lamfane. Lati shekire. Lati bata ye. Oh, je jaga gaga ni ya o. Bakona. Eh, yin ten teli anjono. Agbabo lo ma bibiori le di no we. Ala ni pa maleko. Eh, ni brot ala. Eyin te tele lo senu idije fe ya agbaye e ma ni kiyin na te tori pe ina fakoyo lojo tana e ke bo se ja wi pe ami ayo meji o lo mo logo yen to gba wonu awon eyan loru ana moju me ni gagaga ni ya o gege bi orilede Norway e won se fagba iko orilede Iraq pelu ami ayo merin seyo kan eyi to je igba kokko ile to modun 25 na 25 years of it, your father, and then we did your very young by you. Gagga be waiter, say, Mark, or let. Oh, see, but one more look on la la ye, and your early brought Allah, Allah, Nipa Malaco, your father, and then we did your car. Take on the lamp and the Latin Babolo to Toby Meji, Tabiju Bell or one hour. Oh, yeah, yeah, she can't go. Nepa to Papa Lampany, Latin Fara, and then we did you. UEFA Champions League. Eh, ya ninu ipa gbagba lo RB Salzburg. Eh, ya le yin mo wi pe gire. Ami ayo ni better. Ele ta mo si atri. O lo mo logo ala yen. To gba wonu awon gba na. Bakan na. Ife se won sere akoko. Nenu idije Bundesliga. Fun ipa gbagba lo ri ipa gbagba lo Borussia Dortmund. Ami ayo meta lo gba wonu awon. Nipa to tun wa eyan sinu idije league agbokuta tori lede gesi eyan EPL to fara fun ipa gbagbolu Manchester City fugba akoko ami ayo meji o lo lanfani lati gba wonu awon nipa to tun dojo tana ifara re akoko nenu idije fe ya agbaye meji lo tun gba wonu awon o ya lori owo bi nkan se nlo nenu idije fe ya agbaye odun 2026 yen eje ma yẹn ki gbogbo eyin eyin temi gboraye eyin ololufe kan ni to ta won yoye we ta foju ma koju mama a koju laturo modu to da wa amode bo sugbe ma gbagbe o wi pe fese won se o chin lo lowo o lari pa gba bo lori lede Russia atori lede Jordan o da lowo ta wa e won ti gba 62 minutes won won ni won si gba gboraye o je jagagaga ni yen o ye leti pe irode ti pe ajeje yo ro o kede tu joju belawo so ma tu tara abi ko ne tara o ma ya mi bi yen le jajo ka bara bo sekere eya lojumo to ma loni ko ba le lamba ni ati dato fe le yo royo semble ko ita chakara o se po palu jagu jagu o se po ba mu o ya yigi yaga yaga yigi oye lo ko gbogbo awon sabe mi e ma won mo ajo mi ta jo ma se kini yen lo de ma video ti gbogbo ma fi kan si eya loju ma tuni e ji na se gbaje wole la jo nbe lapa bi alaye mi to fi run mu se fence ti mori alapa be yen mi gboko e waraka si ni mo mo fula ni ndagba eyan pupu lele ni mo mo ko sara sawa ma barbecue te ma pizza eyan la won mo gboro nje o ko mo gangan ni janu mo ayo de jayo la loko mi It was for Mr. Lagasi Kali. I want Tony Joshua. Enya Mayweather. Enyi temi la wakpanu pamakpo. Tani le somi lari bogba wakoro nyakaro nyi. Rrrrre daraya. Dede yo bati akpambele. Oja dede enyi temi. Tati gegu sakpabe yen. Enya sojo pa yelu jara. Botiri yin lakpabe yen. Lojo po TikTok. Lojo po Facebook. Te mojo po YouTube yen. Bogbo yini motiri ni koko yeje. Mek boku nye edamu. Eyo.
jo e sa tubo ma bambo logologo e bambo logbologbon e je ko lo pa e je ki won ri mi gbo ri mi wo ka kiri tubuturu ile agbalaye poro ta porongodo awo ni gba wo ngbowo na bawo ba gba wo ngbowo e ti mo wi pa wo ma ta wo ma ya o da pa pa pa gege bi ase mo mi eroyin to ba je mo ti re daraya eyan latari gbogbo.

Ije league onipele keji lorilede Nigeria. Eje n lo sare lo sapa be yen. Eyan sinu iko egbe bolu ti Akwa United. Gege be kan je lo. Won ti tu igbimo o sise. Ati igbimo tin boju to iko yen. Won ti lanfani lati tuka o. Gege bi atejade. Ele ti won bi lede latodo alaga Kavatamala. Wo iko egbe bolu

eyan saju idije yan eleti yoke de lanfani lati gbera so yen no suke kesan odun ta lanfani lati ma benu re yin wo je bi alaye oro eleti won fi lede la to do eni to je oluran lowo oluko ni won olumide ajibolade o le mi lanfani lati farabale gbe sumeyi temi lo ni fere njoge o mo gbe body kuro lagba be yan lodo awon irawo agbobo lomo bibi le wa nigeria se won lo dollar ni le okere eje sare ma bo yin gbo ni kekeke gaga bi kan je lo irawo agbobo lo tamata si kan stani iyan nacho o ti lanfani lati lo darapo mo ipa agbobo lu mijila eje lori le de

lala yen ni so igba bọọlu meji ele to lo ninu ipa igba bọọlu cd mafra eyan lori le de portugal o lampa ni lati igba bọọlu to to meta din ni ogun eyan 17 goal eyan wonu awon ene no fara han le toto marun din ni adorin 65 la pierance o je je niyan omo yen ti wa je ko di mimo o lo nse tan lowo ta wa eyan lati tabi elebe o eyan lori le de ti nadala nenu ipa gba bọọlu ti midland gagagan niyan o je je niyan o da papapa mo gbe body kuro me o dodo re wa gba bọọlu omo bibi ile wa nigeria kan o de tu ja tamata si mo so nipa to si toyo si olusoya o na ti lo darapo eyan mo ipa gba bọọlu abadi eyan lori le de scotland gagagan niyan nenu dj agba okuta tori le de scotland scottish premiership club gagagan niyan adun odun meji oni toyo si olusoya to lanfani lati towo bo eyan gege bo se ja wipe ofe lo ba wonu ipo agba bolu yen leyin to je wipe ade ohun e o ti tanubodo tanubepo pelu ipo agba bolu austin dynamo eyan ninu idije mls lori le de america bi nkan se lo fo modun meji de logbon na 28 years of age o le mi jayin temi lo ni barandogi mo ti gbe body o ti ndile okere o ya tede eyin temi ta ti duro sapa be yen mi gbo ku yen edamu e yojo e buru e gede rupana eyin ti chelsea eyin ti arsenal eyin ti manchester United, eyin ti Liverpool, eyin ti Manchester City, o pe eyin ti Madrid, eyin omo Galatico, o da dede eyin ti Barca, mo ri yin lapa be yen mi gbo ko yin, amode bo sugbe ma gbagbe o, wi pe loni ni ko ni din tomorrow, ele to ja wi pe gire DJ President Federation ko ipele tokogun si asekagba ele ta mo si semi final yo kede lampani lati ma gbina ya ni kokan ejeje gege bo se ja wipe iko agba bolu Wikitori yo ma lampani lati koju ipa agba bolu ti Academy Warrior akana o ni ko agba bolu Ikorodu City pelu Nasarawa United yo ma lampani lati koju ara won e ma gbagbe wipe dede agogo merin la won fese won se mejeji yen yo kede lampani lati waye se ri eleti o waye larin ko agba bolu Wikitori ati Academy Warrior ilu papa sere Mohammed Diko eti nbe ni ipile Katsina ni o ti waye eleti o waye larin Ikorodu City pẹ̀lú Nasarawa United yóò wáyé ní pápá àṣírí Samuel Ogbemudua èèyàn nílùú Benin City tí ń ṣolú ìlú ìpínlẹ̀ Edo gangan nìyẹn o fọ́rọ̀ ṣe já nìyẹn ó dábẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń lọ sílẹ̀ òkèrè ẹjẹ́ sáré láre kí n búre kí n fẹsẹ̀ kan yà lọ́dún àwọn agbábọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí kan kéré gẹ́gẹ́ bí nǹkan ṣe ń lọ ń gbòòrò ayé tó ọwọ́ tá a wáyé ṣe rí ìdíje Wimbledon ilé tí ń bọ̀ lọ́nà kì í má fòlòlò bọ́ọ̀hún wọ́n ti jẹ́kọ́ di mímọ̀ wọ́n lọ ṣeéṣe kó já wípé gírè àwọn ọmọ ìyá méjì

lanfani lati ma benu re oro je je niyan ko bejo de o je dede yin ololufe apolo olafesegba o ti pada sagbo bolo olafesegba o orile de tunisia won be gaga no ti kokolo mo ne tori pe gire de soro yin ma wi pe won ti fowo si juwele eyan folu ko ni won leyin ti won subu yakata jewo ese so wo ipa gba

0: owo ti won fe ta po yo to bi million lona ogoji pound 40 million pounds won wa je ko di mimo wi pe ko siko ti o le ra ninu idije league agbokuta tori le de gesi premier league sugbon iko agba ballu liverpool ati manchester city won ni kan ma te wa rara won ni I imejeju mo wa wo pe opportunity lo je fun chelsea
1: edoko
0: ji o ko yin bole ti pe Eja mu kan si ka ma lo ni
1: my assistant le ra lo ton yo wulo fun
0: ji
2: ma sun
0: o ko yin bo le ti pe id ko lele la awon ti chelsea
1: awon ti chelsea nu won ni ko le ka ai wa ni ke la rashford e wa ni ke rashford won ni ke ai wa ni ke rashford
2: ki lo ka e pelu chelsea agba o lo te
1: ni mo mai da mo ran ni
2: wari
1: ka tamuri ma foju yin ri awo le lo ni ba ti koja aye re
2: ti
1: chelsea lo ru kale ma wori awo
0: e
1: wa ni ke
0: rashford
1: e was just at say so to mu ila ro yi e ya tele rashford ni o e pa lojo friday ba se je kon even e ko jo bodu e mu mara bi goli na
0: bo
1: se je friday
0: bo se je nu eyin temi e ja ma se dada e ma gbagbe pe portugal pelu dr kogo de dia gogo mefa ni o waye england pelu croatia agogo mesan ni o di gba kan kai alayo ka pade ni re ka ma do lo di le yara wa ire o

0: to eka bo pada si abala keje to eta pe ni abala lami to eja mo kilami to wa kabo sori eto futa ro to ni comrade Hussein Abdulaziz
1: oh moto sure
0: e ba wa ki gbogbo mo rile de Nigeria ko ko dede asiko isa ami olohun
1: yeah
2: jeje
1: ami
2: akede amonde fem fun anfani gbogbo ba o ile ise nu ni jona
0: ami olohun
2: ni reyin pelu ogun olohun
0: ami olohun
2: gbogbo awon ara ile na olohun ni da wa lamu
0: ami
2: ni kun anu je ti wa o
0: ami olohun
2: e seun ga
0: to inu wa dun ayo wa kun pe to dara ko mo wa lori eto laaro to ni omidan
1: o ya ni ka mu ninu ireyin akoko ta ma gbe yewo won ni ile ejo ko temi lorun ti won ni pe ki keke pa lolo lati ile ejo kekere lori ejo ti won da lati yo awon egbo oselu kan kuro ninu akojo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ta ní lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣáájú ètò ìdìbò ọdún 2027 ta bá wo dáadáa wípé kìí ṣègbà àkọ́kọ́ rèé ta ti ń yọ ta ti fi ń kún àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ta ní lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ tí ètò ìdìbò tí ó bá ti ń súnmọ́lé àmọ́ nínú ètò ìdájọ́ eléyìí tí ilé-ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn dá yìí ǹjẹ́ ojú wo lẹ fi wò fún ilé-ẹjọ́ to je ile ejo to wa kekere lati da ejo amo kide je ko temi lorun ma so wi pe adajo to da ejo yi pe ko dare ati wi pe ko ni eto lati tesiwaju lori ejo o mo oju wo le fun eleyi leka eto idajo ile de Nigeria
2: omida e ma pe won ni gba mo bu won ife sagba a se ni kin to wa o wa eto da yanju to ba da je ba o wa nko ai poro to ni se pelo oro ile ejo ni agbodo fi la kai so tori oro to ba ti wa waju ile ejo papa to je pe won pe kini kan ni stay of execution that ejo ti ile ejo kekere da ejo kan ni edu emi eti lo abi o ti yan pe won so pe dajo hun o fese mule won kan ni edu na eja wa nu owo kini nbe nle ko ma ri pe o ma wa lo ma je conflict of interest so o gbogbon eko la kan mu nbe a ni really so ki lo wa nu oro yen gangan tori atepo atarepo tayon lo ile ejo ana te ba mo bi system ya judicial agency in Nigeria le le understand tin sele yi emi ti ni riri kan ri ta won kan gba ekun awon declaratory judgment mo nwa awon to ke won won need at the stay won le execute ke je le first execution so e kan implement won ni awon kan bebe so ti awon ba mo bawo ni esi ofin se man sise si won mo dan kan ru mo wa loju an ninu tin ko ya ja wa ni ilu yi gege bi omo ilu a e take time wa lati se awon awadin to mata inta je yen man saba mumu lori emi wa so I wa a mo nduro de pe en to re ba dun ra won kan mo fi abi o ti ye beyan na mo gba lo be ni wi pe e ri pe e must stay judgment o ni to tu ke se pe appeal court o dajo won stay e tin be ni pe idajo ejo kan won na ti won pe yen e tin be ni waju awon e ri wi pe ni boya ni je ta ohun ni are orile Nigeria soro kan I won so pe e je ka da oro mo oro ati ise se won ba fe mo boju bi binu eni se ri jo soro o igba mi wa se ba nso se ba wo eyin ju e bayi ise se ke te ba mo ba se ri the body reaction ise se ke mo to nu oju eyan toro pa olopa te tan mo eyan ti won eni bayi lele eni bayi lele olopa Nigeria ma be si se won mo ba se man se te ba wo oju eyan bayi ti ba nso e mo ri loju e now pa tene awon soro e lana wi pe are ni ki e ka dajo ko te ma gbe dajo yan le mo wa fa awon oro kan gbe leyin di awa so bi toro hun de la na enikan wa so pe a ka wo pe se lori lori daje ti won so yi se ti mekunun ni abi ti won a pada wa eri oro lo pada wa jade yi wi pe lori ti won ni ti understand se ri baba tinubu soro kan ti mo ka won yen dimu nigba ti won ara ko won be represent the budget national assembly abi won se kene kan ti won ni form mass assembly ninu house in journal lohun baba wa soro kan wi pe awon o ma si bi le nse ndaru e se lo to le yin abi o ti ye e se ma ri ka baba yin to le yin a ma bi le nse ndaru won ndun ma won o se agba ro se lu ni ti won so pe no normal go file fa won ni free ride so won so ro awon oro yi now se re pe ti ya pe ta ba ni oro ti o ba mo so pa pa awon olori lati le mo to yo mo tell ibo la o se mo tu oro ngba mi oro te so ikale nisin ta ba jo mo wi pe kini kan ke lana kini kan se re lu ni se pe a ri pe a ri jo mo ra won however ka mo lo be to ni ta ba won ti won gbejo lo si ile ejo against pe ki a ki INEC ki won di register awon party because of judgment dan so ron pa gangan niyan e ri pa awon forum of former legislature ni she understand kesi ah re ni kankan nu joba nbe ama sa forum yi nda forum je bi ta mo Nigeria dey pe awa na ni won lu si ara wa ikanu now bi to fa ka eko to wa nbe o ta ko ohun ni wi pe ni there ni June 12 democracy day former senate president Dr. Bukola Saraki won soro kan won ni bi ilu ba se duro won ni tin bele bayi o require olori to da ti ani gbogbo soro wa olori to da ni solution si pastor in ta wa ti man so ti pe ti pe lo in ta nwi pe party ko ni problem a kan ti e le ren to da le in the of the party in ta need ni pe olori to ni fe ilu ti o fe kin kan o da ti o abi understand ti o ni ma play ko ni ko ni pelu wa e just say pastor so pe won wa ni point to wa nle yi o won system tin be nle lowo lowo bayi bo je pe mo tun ni lori oro eyin ta tun so monetization because system ko ni si awe eyan awe eyan la nsi system ti po mo Nigeria gbagbo wi pe ta ba gba ara America wa si bi be lu se da tun ta ba ku won de bi ta ba ku aro so hun won gbagbo pa fi wa ti wa ba ohun je awon ti fi wa ti won tan wu lo ohun won ti fi tun ya yin se ilori ilori Africa Nigeria ni which is pe o sunmo ko ri be tori a se n delu ti won lohun ta an tele ofin ti won lo lohun be ta ba do lo ti wan bi yo family tekin ton lan se funra wa why now but I want to say we pe ti fi asipe ti won ti si wa hun won wa ni legislative bi ba se duro to o ti won so po but time gbe gankan ko la nlo akan fe fi se area won oro won ni ti o ba mu legislative duro dada o depend lori ihawo la won ara ilu ko si itumo re ni wi pe ninu system ta nso yi boya ni e bi 100 nbe awari me ti won fe da se understand iyan meta won se pe ba se 100 ninu system yen won po to ta nbe ni gboro ta nbe ni ta ni gbo but yan ta wa duro wi pe kini gboro da ninu 100 sebuku 97 no do ko yo baje se ta awon meta won kan to le yan yo laarin awon 100 yen won ni support emi ati ta je millions nile but awon ni wa dake se pe apapo ju gun won lo awa won wa dake a mo n pa tin sele se pe awon 97 na ni o defeat meta yen n ti wa je se na ti jade wa fun wa nu intent ra rin yen ni yen pe awa ara ile mi se mo so ti pe ti pe alagbara lowo bobo ra fe lo agbara wa yi o da pe ohun la mo ki da se je ka mo ti si ndamu wa po inu ni bi ni be tin damu wa pastor nsa se yori nsi se nga yenu se re ki kun lowo ki n ba dupe ko lohun de se demi na na a jo ti ye in ba binu re ni pe se je pastor ni o ma se dada a need e mo ta ba de yi ti n ba ri pe ti n wa ti fi lu se mi jo fi rorun fun mi oro pastor lo wa ki le ti sun pastor ta wa ra le ni e governor abdulrahman abdulrazak awon na so similar thing na ta na nso ro ni jo boya democracy dey na ni gbogbo do so round le ta won so fun Bola Ahmed Tinubu president fun for watakwa idaru ko won won so ni be wi pe ijo ti won se policy subsidy remover won ni gbogbo an governors awon panic mode e gba mi pe ru ba pe ha kini o sele yi a no bi judgment ni pe kilo bi ta ba lagbo yin tin sele a le mo pura se respond won la won panic mode to ni ta won expect ni pe won la won expect protest o won la won expect riot that was the language the governor used won to run believe
3: mu
2: oh definitely is everywhere there is video for it won wa ni am I expect riot se ko fi demo so riot won ti ro pin pe won wa ni bo wa governor so an pa assistance awon lati lo beef up security se ko ma pe eni ya fe gun kan se understand but about gun ni kini o ko react won gba ta pa wa ri pomo nigeria wa se kini omo nigeria react kiti ke bo ya fe react o e kan meji ni mo so is of won governor na le ni iyan meji kan be to ma ko sa be yin olodun fe dan yin wo ni ole eyan o mo pe fe yan je right but ko ni ka pa lati ko ireje yen te ba yan je mo e ti re san lo olohun esan gidi le ri yen ati eni ti o ni la kai ko gba ko ti e pe tohun ni e wa fun leto re e bi olohun wa se do si yin to to ni won ni pe ni fi omo la keji ni bi beli so gege bi ara re ko re so pe ani gbo ni mu mi ni ododo afi ko fe gele formula mo la ke fun to fe fun ara re now but that you go ri wa ni ru be o pe o ki awon to ka protest she understand to wa de da case ko bi ri ku be ya awon eleyi o lo ni yen se yi o lo wa le garanti ka tun mo sa won kan mi bi ireje fun wa bi election ta ri 2024 eyi odo ti isesenesi kala ka ba de ri pa go na ni abe ko boya yo le na ni e se sanu wa ke sara fun wa ko lo le sanu eyin na ju bo tun se wa yi lo however ka pa si bi oro court ta wa n ba wa ka fe yun le fa ni ka le understand ni pe ara le awa ti mo wuti pe o ra po mi da boya ni
1: e je ka sare lo polowo oja ta pa pada de a ma tesi wa
0: ambo eyin ara le ani pe bi o

ma gbe yewo lori eto nla royi e je ka wo ikona wa dada awa ti a je obirin papa julo sugbo of course atokunrin atobirin la ni ikona owo opolopo wa feran lati ma mu ikona wa rewa a se artificial nails a fi paint si a je ke ikona wa manicure lati fi je ke ikona yi ko rewa sugbo nje mo wi pe ekona to ba duro re to dara to lalafia o le fun wa ni agwara to lalafia. I mean, healthy nails can reflect a healthy body. Nje mo yi pe ekona wa yi bo se kere mo to yi ta le opo kere mo to yi ti o ba fi le ni ipalara to ba ni jamba jamba yi yo de gbogbo ara wa lona kan abi omi. Unje ran ti unje ti ri ekona to kan yi awo pada ekona supposed to be white abi cream colored anything te ba mo color ju bo se ye lo amo e ko re ekona mi a ko le wa yo yi bi ekona mi a ma dudu imi a ko ma kan imi a ma go out of the lane to ye ko wa lori bi to ye ko wa lori straight on a straight line a ma kuro lori straight line yen. Ekona mi wa to se bi pe ohun a ma jera labe ati be lo ki la won kan to ma nfa ti o fi je bi pe ekona wa yi lo fi ma ndi igba mi to se pe o ma n, you know, o ma n koju iyonu awon kan won yi la ma menu ba lori eto la ro yi nkan ti ekona wa n ba wa so awon aisan ta le ko latara yi kana ohun to nfa ona ta fi le de na e ati bi a se le se toju e lohun ta ma gbe yawo lori eto laro toni.

0: dey ma se be ki ma kan si celebrity na si wa na Solawale Ajayi e ba nkan ara le sa
1: e ka ro yin ara le se dada ni mo ba gugu wa alaafia olorun a de wa pelu wa
0: ami ami na Solawale na Solawale ke be ti se mo pe ohun ta ma gbe yawo lori eto la ro ye ohun na ni isetoju awon ohun ti ekan na wa n ba wa so isetoju ekan na wa ati awon ijamba be ati ona ti a fi le dekun ijamba yi kona e je koko ma bere lowo yin gege bi osise leto ilera kini ekan na gangan ipa wo lo nko ninu ago ara wa
1: e se lotu ekan na je ara awon eroja ti olorun fi se ewa fun awa eniyan ko den sa awa eniyan nikan o wa lara awon eroja ti a lo mo e mo tin aye no biology gba ma so pe a ni nkan ton sele ta le nkan an pe kan ni evolution o wa lara nkan ti a fin wa le ta fin ri le mu tele tele eyan to di level ta to de level e mo ka so won so fun alaye gba yen ni biology pe abere bi obo se kini kan ta fi di eyan bayi so o wa lara nkan ti o je ki awon eyan ri aye gbe laye igba yen bo tori pe olorun ti je ki aye rorun fun wan si wa lo fun a fi n wa le a fi n wa onje je mo o ti wa di nkan e wa si ara wa ikan na owo ikan na ese o ti di nkan e wa ni ese wa so ise to wa nse ni pe o je ki e wa ara ko han si ta daada ti on ba de toju e daada
0: Nje kan na wa yi wa le se afihan ohun to n lo lagu ara wa can our nail truly reveal information about our overall health
1: then idi ni pe labe kan na wa orisirisi pipe to n gbe eje ta n pe ni vein ati venous on koja ni abe so
0: okay
1: aisan kankan ba wa nu ara especially to ni pa n se pelu aisan to wa nu eje abi awon aisan kan ti a ma n pe loto immune disorder to ba wa o ma n fi apere si inu ekanna for instance ni fun ale example kan to wopo awon to ba ni aisan sickle cell disease ta ma n pe na awon ta ma n pe sickle ta ba wo ekanna won daada a ri pe o ma ni we to n fi ma n ka yato o ma te ko ni fe ko ni develop daada to da wa ni ta n se leto ilera ta ba ti ri ka yen o ma dabi pe ekanna yen ati ka owo won ma wu ta dabi pe o wu sita ta ba ti wo latokan amo wa ati ma mo pe o dabi pe eni o ni aisan sickle cell bẹ́ẹ̀ni ni ti a ba ni awọn aisan kan bi rheumatic heart fever awọn rheumatism ọkọ ni ẹni bi arthritic rheumatoid arthritis abi awọn other aisan bi systematic lupus erythematosus ọpọ bẹ́ẹ̀ awọn autoimmune infection disorder o ma n fi apẹẹrẹ han ni ekanna ngba mi ekanna mi gan ni mark lara o le ni bi spot to dudu imi de ni o le ni bi efo bi ewi pe o n bo imi de ni o le ni bi pe o n da ko fe ni bi o fe jo bi lapalapa bo kon se lapalapa iru yen yen la pe ni psoriasis of this of the nail yen na tu wa ni elomi de ni ta ba tu wo ekanna yen daada a ri pe ekanna yi gan o develop to a ri pe possibility pe immunity eni yen o to abi eni yen o jeun daada to ara won apere awon information ti ekanna wa to ma fun wa ni ta wa le ri ta tun ma mo pe nkan mi ti n sele apere to ta le fi observation ta ba ti wo to le je ki a mo pe nkan mi ti wa ninu agbara eniyan niyen
0: na Solawale ki wa ni awon common diseases ti ekanna ma ni tabi awon isoro wo lo wopo ti ekanna ma ni e je fun yin ni apere kan mo ti gbo ri boya o wa je rumor abi I don't know awon faabu pe awon ta ma saba se pedicure won ni ta ba se ngbe owo wa si inu kini onina ti ma nje ki ekan na ugbe won ni oni jamba to ma nse awon kan ni e ma kokko lo sunscreen fi pa owo wa na ko to di pe atowo bonu kini un lakotan mu fe ke mu yen mo ni ki wa ni awon isoro to ma nde ba ekan na ki lo nfa bawo la se le dekun
1: It cannot just like any other party arawa is subject to our rich conditions le to wopo ju a mo lati awon fungal infections ikono wa highly predisposed to fungal infection emi na awon awon kokoro ta le soju ri o wa lara awon kan ti a le ri ni ara o wa lara kan ta le ri to le se ikono iyen wa nigba mi de ni yi ta ba yo awon yen kuro ikono gan funra gan o le wa infected the killer momin bacterial infection gan le wa o la ma ilo mi ala won ni ewo ni owo elomi ani witlow awon aisan yi o wa lara awon kan ti o le se awon eyan ni ikono bacterial infection fungal infection then o tun le ni traumatic infection no traumatic problem ki mo mean by traumatic problem pe eni ru ile te ma pere wa nsin o fe lo se pedicure abi manicure o de be ebe ton tin ra ton fe bo eyin ikono won bo oh eni o foju si dada won bo to fi di ego ati da won yan to pe ibi ton tin se pedicure na ti kwa iso te pe owo yan wa di pe a ma se pin ami a ma se ta ma produce pus to nkan ta ma
0: ja amashora
1: amashora gugu awon kini yi iyen o ti di traumatic problem tori pe kokoro yan o si nbe tele igba ton wa lo se pedicure nbe lo gba wole so iyen na tu wa de tu wa ni awon aisan bi mo daruko tele pe aisan awon aisan kan wa ti e pe tele gan inu eje lo wa lo eleti mo so psoriatic nail disorder se te pe autoimmune disorder ni but inu ikona ni o lo straight iyen na wa ara ile to tun wa nse new generation to nse lensin awon orisise chemical na ta tun fi npa owo igba ta ba ton se pedicure fun wa ta we pe ibi ton ti fi obe ton ti fi la awon egbe yen to ye kon wa lo fi orisise chemical si iyen gan ti e le cause irritation irritation e de ni o le affect nail bed tori ikona yen wa lori foundation kan ta pe ni cortical to gbe ikona yen duro so ti yen ba ti wa infected la di pe owo yen odi ko laisan la di pe o ma ndu awon eyan so awon aisan yen na o wopo die although pupo nu e ma nlo funra won abi ton ba kan ti ra lo awon itoju ranpe die ni and there o ma ndo so lo fi da bi pe awon eyan wa report ni ile iwosan but o wa awon aisan yen wa
0: ti ka wa wo baye nje awon aisan te wa ka sile yi ki la awon kan ti asaba ma nse lojojumo to si je pe o le ko ijamba baye kan na wa ati ona wo la fi le ri bi pe ani ekan na to ni alafia
1: ise ta nse iyen ibi to ti koko bere iyen ise ta awon eyan se pelu owo aso ya onise owo ojojumo an ko bo engine oil ojojumo an ko bo orisirisi chemical ibi to ti bere niyen mo pe ni standard ibi ti nkan ti sise o ye ki owo wa directly ma kan any chemical o ye ka ma wo hand gloves si ni gbogbo nkan be la awon oyinbo se but nigeria la wa awa na mo ta se ma n da ogbon se gbogbo e te pe a nilo awon idabobo to ye ka wo si owo wa ara nkan to n predispose wa ti si infection yen secondly especially fa awon omode ibi ton ti n sere nkan obo yepe nkan gi won lowo iyen se won le ma so sita be ni kokoro ti ma n saba wo owo won then elomii ibi to ti n je owo tori yen na po o to wopo awon ma n je ounje kan na je ti to fi ma di egbo abi na fi ma fa awon bi a ma n pe awon kini bi mi bomo like cartilage to wa leye ti e owo tona fi se to fi dabi idabobo to si li eti ekona yen to rat ekona yen idoti obi wo elomii a je gbogbo e mora a wa di pe owo yen wu odepo lewo o lewo abo wa ti nkan ta n pe ni witlow iyen na tun wa nbe so nkan be yen wa lara nkan ti o n da to n ko ba ikan na wa ta ba ti yan yen kuro boye na mo so ni chemical ta fi n oriṣiṣi nkan ta fi n fowo si iyen na wa then eyin na ti menugba kan akọ bo chemical won fi sinu na sugbo yen gbogbo kini yi o wa ile si o strange si tọlọrun se da ikanna wa lóòótọ ikanna wa o ma n gun but ọlọrun se da náà lori pe to ba ti gun ka ge o neat but ati wa oge náà ti lọ jìnà báyìí oríṣiríṣi la fi ń ṣe oge ibi ta dẹ̀ fi ń ṣe oge náà la fi ń introduce oríṣiríṣi chemical si so o wa lara nkan ti o tun da ìjàmbá ti wa ni ekona ida de le se lati toju ekona wa o simple ka fo ko mo ka ma ko obo idoti ka wa ko obo any chemical ko si any chemical heri ka ba ko obo bi ni pe ta ba ko obo ta ru pa fowo abe ekona nko o le wa nbe to ra nda wa la le die die iyen then ise wa ba ni se pelu pa nko dot ti aba nko orisirisi nko obo nko e je ka wo e dabo bu ton pe ni hand gloves ka si yen awon ko de ni o ma nda ekona si well o ge la pe o sugbon medically awon ma so pe o risky tori e abe ekona yen gan ibe ni 5 bedroom flat ya awon orisirisi kokoro so mo aba ma se kra ba ma ha be kan na yen la ri pe won ti ko estate jo sibe so gugu awon kan bayi o fi be wo da so ka ma so pa won pe kan ge kan na won ni won ba ti ni ranpe kan ma to ma gun kan de ma ko ma fo pe kan won ma mo kan de ma ma je ki ese won adowo owo won ko ma wa nu mi every time because yen not wa dara kan to sele ni sibe asiko ojo la wa elomi awo bata ti to ni laye mi ojo wa pa arte se ele nu ojo ayo mi a wa nu bata yen ese ara wa nibe to ba de pe oru oru atomi environment ti fungus ati bacteria ti man grow daada niyan ko to mo o ti ni infection ni ekona abi ni de ani ese ati ekona so ara nkan ta gudo mo ma moju to ni pe ka ma je ki ese wa ma wet ka to ba po ka wo bata ti o tight ka te go ma fe si wa lese daada o ba possible gan bata ti space wa ni bi owo waju bi awon ese so that
0: o bi ka ese
1: bi ka ese to le lo me I know man like bata awon corporate ko fun daada o ba fun daada e je wa ni flow daada ekona na to ma jiya so o wa lara kan ti agbodo ma se den about wa notice kankan e je ka lo si ile iwosan to sumo wa o da health center wen se ta wa to ma toju wa daada o di bata ba se lo si ile iwosan la health center ba ti lo be won mo kan to ma se wa de toju wa daada
0: o da no so la wale fu wa ni iseju die lati polowo ja sugbon ka to lo mo fe ke di bere kan mu e je ka wo witlo gege bi okan to gbajumo daada ninu awon aisan ekona nje ti o ba muyan ni owo pe o sese muyan lowo nje ki la awon kan teyan gbodo se ki la awon kan ti o gbodo se ti ko to di pe eyan lo si ile iwosan opolopo elomi wa boya se to nse o je ko tete lo a ma nfoju kekere de witlo ko da opo ki saba gbe lo ile iwosan a ma wa won ta afira egbo eti bonu imi to ba wa ninu imi o ma ntete lo gbogbo awon nkan won yi a ma boju wo ta ba de sa an pada bo
1: all right

0: So e ka bo kada sore to e ba wa da si agbon ti e ka eto ilera nurse Olawale Ajayi ni alejo wa nurse Olawale se wa nbe
1: be wa mi o
0: eh lori bere ti mo be ka to lo polowo ja se ran ti sa
1: be ni pa witlo be orisun se asala we yan wa ma nlo eh ati obo kini ase ni asa wo some of those things le ma sise tori a le ni ko sise but to ba sise kini implication ni ise to nse yẹn ni concern ta wa ni idi ni pe nigba ta ba lo ki owo bo yin kekere ni a se n ba ja nigba ka isan gidi ba wo nkan to le gbe to le re ka danu ni ni pe awon asa yen o wrong so ki de ni nkan ti a need lati se ki ni nkan to n sele owo yen kan wa o n kan wa gidi ki la le se a le gbe ice block to tutu as ice block ka ki owo yen abi omi to tutu ka ba te fe lo ice block ka ki owo yen bo nkan to tutu ice abi omi to tutu dada ta ba ki bo riro ki kan to nkan wa yen yen ma lo le yen kini the other thing that we le se ni pe a tun le lo awon nkan ta n pe analgesic paracetamol o nkan mi o e fi lo paracetamol iyen keji igbese keta ti a le se ninu ile elomi a ma nikan o ma fe te ki pe awon so mu ko ma ba ma dun won sugbon titẹ yen ta ba tun wa te to ta lo so to lo le o tun le je keje ma de be ko tun lo da wahala o le pa ika yen so nkan ta ma advice awon yan ni pe ibi oju eyen kara fi kotiwu to a ti fi sinu omi to mo kara fi bo abi a pe kini kan ni gauze kan wrap e ko ara bo neat to ti o ba to ri yen omi to wa lara yen a ma je ki ategun to tutu fe si so o ma reduce pain yen ti teni yen fi le ma gbe lo si ile iwosan to ma pikin ta ba ri pe ko fe lo le abi o fe ma buru si then a le ra ma fi omi mo so omi to tutu ka fi fo oju e die a ni te pupo ju agora fo omi to tutu ato se ra ma fo oju e tori pe kokoro ta a le ma le so ru kokoro to wa be mo most times so ba se bacteria virus lo ma nje o de ma wa self lu virus yen o ma wa self limiting fun e ma lo so nkan ta tun le se niyen
0: o mo ko no so wa le teyin o ba gbe witlo de le wo san o ma lo fun re
1: a o ma lo fun re o ma lo fun re tori pe to pe virus ni iru awon aisan to je virus e most times awon fara won ma lo sugbon to bo wa pe ko ti lo a le se palliative management ki de ni palliative management a le se a le ra vitamin c ka lo iyen na ma je ki ara lo agbara lati ba aisan yen ja daadaa ile ta ba de ni to tin se to tin tun to ti n se itu sita iyen ta pe ni pus to n tu sita iyen ti e a le lo si chemist abi kina n koropo health center to ba sumo wa won a fun wa ni antibiotics ti o le toju e ta je ki

0: tini to come awo ojue lo ma saba afa so to ba de ti won oju eyen o ko ba o yi o kekere lo ni o le ro lo fun wa di pe o wo po laarin awon to ba nge ikona won je
1: awon lo ma saba ni with low dada
0: lo ba saba ni with low abi bi ayin eyan ti fo wo ge ni bi kan to ngo ka to ko bi ara se o ko ma te mo ibe ni bi ti awon kokoro yen ma saba gba wonu ikona ba de ti wonu ikona yen lo di I so yen so kini lo de le je generally ko o je ko ni any specific onje ton gudo je ju ko kan je onje ton sara loge ko ni protein to danu ko ni carbohydrate meaning pe ko onje yen balance carbohydrate protein fat and oil ki gbogbo class of food ko wa represented then eso le soju eso dandan ko gudo ma je so atawon efo emi ni emi la awon efo to sumo wa ugu gbogbo yen ka je afun aleje afun wa ni okun o de ma fun alawon minerals then awon eso na do po la odo wa olodun se asiko asala la wa nsin zinc po nu e magnesium po nu e ka je agbon na wa nbe afun wa ni potassium ati oda virus I mean all that kiloruko e all that elements ti tanic so ta ba ti je gbogbo yen ara eni ara wa ma ya ta ba je so ta je onje dada ta de se exercise ni wonba ara iyan se ngbegbe aye ni ta ba de ti wa ri nkan kan to fe yato ki atete paro sita ka lo si ile iwosan olorun de ma wa pelu wa
1: ami e se na salawale adupe pupo nlowo yin fun lori kore nigba gbogbo ni sise se la se le dun mara e se gan ni oda e je kin se baye e je ka lo si eka ti polowo oja ta ba padade e la nfani lati pe wole da si unje eyin ti figba kan ri se ti figba kan ri ni awon aisan e kana boja witlo ni o habi mi kipa wo le se feel ona wo le fi se toju e ati bebe lo amo e ma daruko ogun to ba je pe oni se pelu ogun awon kan wa to ye pe won nlagbo ye to be ge be ba daruko ogun tawon na si foju wi na kini won ko le won si lo ra ogun o si le se jamba sagu ara ti won idire ta ke fi nfe keyan daruko ogun sugbon to amuti ni with lori ojo bayi lo fi du mi nkan bayi ni mo se si mo ti ni kini kan le kan na ri e je ka je ke ka fi la won yan loye because ba se nsoro lowo yi le ma gbe pe opopolopo lo ni awon isan yi lowo lowo bayi bayi ti won si fe ona ti kini yi because with lori se mo ni risa o da pe kini e ma nfo yan ni ori bi mi o ranti ke sabo asha isan mi but o da pe mo ti figba kan ni ri ti ba wa ni ri bi secondary school so you can see bo se jinot si seyin beyin so 0913655652 ni oju opo ti e fi le pe wole ba wa da si 0913655652 hello e karo o
2: e karo ma
1: e ko jumo e se
2: Aisha
1: ni sana lata sagara. Anbe Mr. Sister
2: Aisha. Sister Aisha, mo ni jo e ba so ni Yoruba ki wa n so ra won to ba gbo English ni won le yo ki le mo ru won to je.
1: Kini kan na?
2: Ni pa nkan be kini kan se so ma kokoro te
1: n so. Se with low.
2: Nbe ni ma e jo me ba be
1: so. Mo n tan e do na anti kini. Mo n tan pe with low. Mo with low.
2: Eh, my English
1: here. Okay, my English here. Oda. 0913655652. Ah, you can't. You have to gbajumo aisan kodi. Kini wi Yoruba witlo. Akondun abi. Akondun. Wo ni akondun. O tun fi ede ma je nbo awon ara bi o ko ma ma so pe mi don koja aye o hello ashe adupe na oju opo yin yen se bakan yes sir agbo yin dada oju opo yin yen o ko ba wa sore ko ba wa sore dada 0913655652 anti to nbere Yoruba with lo se be ti mo 0913655652 akondun awon to ni with lo dada ti so awon customer with lo won ti so mo la awon customer ile agbara nbi awon customer ti mo bo se npe awuse na ti wa ni kodi se o ma awuse omo ibo e hello sir

0: Greenwood. Old Dominera, Lower Is, Labia Yewula, Sunny Lace, one Latimo Buntum Benia Guarare, Roy Dalode, Yanu Lato Kedele, Yoso Pato, Intim Benin Warare, Big Bessaloni,
1: Office Lacia Greenwood, Dua, number 159, Adojiko Zenith Bank, Suru Lere, Lilu Lorni, 090-2550-0014.
2: E kaabo sori akanse eto ti ale oni alejo wawa ni yara igbon safefe awon na ni alagba Adebayo Olatubosun ti gbogbo eyan mo si bossman e ma kale yi
3: e kale gbogbo omo Nigeria ni bi te tin gbo mi ni Kwara State ati ni bi kibi to wu kewa jakejado ni dede akoko yi e ku orire fun anfani te ni lati ma gbo ohun mi ni bi te wa bayi e sun ma po ti radio yi
2: oda e wa nkan fidile o ke gbadun un ti baba igbe wa fun yin ti o si tari yin lorin o ki lo tun gbe yin de lorin
3: ah olotu ko si tori ko ma ba se na ni
2: e ka to te waju lori n to gbe yin wa gan ki lo ko le se yin
3: ile ise wa Greenwood International ti gbogbo eyan ti mo na ni
2: e ba nwi le kan si
3: Greenwood International owo ni ile ise wa so mo je ikan lara awon asoju won
2: okay
3: do am a certified consultant amo ya wo pe ah ki lori to wa dapo to won ba le ise Greenwood se mo gbe le ise yen wo daada pelu awon imo ijinle ti won se fun wa nbe tori pe ni to le ise Greenwood professor ni professor Demilin won de ni awon group of scientists no jo nse researches on yearly basis so won ma nse iwadi jinle lori ilera to po won wa fe ki awa eyan na ni anfani si especially awa alawo dudu mo mo yen ke fun wa gan America ni ya etin sise sugbon mo bibi China ni idi ni e ti le se fi ni production center si China won wa ni administrative center wa si Michigan ni US so ajosepo USA ati China e wo combination yen gbogbo n to ba jade nbe se won le ko lorilede kan so it is worldwide accepted gbogbo n to se jade nbe ja fo ka fo kan bale gbogbo ara le n to ba jade le se authentic ni nkan meta ni le ise fi yato si gbogbo awon bi to ba wa kegbe nkan akoko ni pe ilera na gbe dani se wa ri ilera yen number 1 won care fun awa eyan pe ka ma ma license bawo la se wa ni license won se awon ta n pe ni product tori mi fe pe logun ogun ni owo yan san sugbon mi fe pe logun tori pe ko ni chemical anti awon ton se ogun orthodox medicine ta nlo won pack e dandan o gbodo ni kekere die to je chemical content lara e but won ye ti gbogbo e ti Greenwood se jade wo gbogbo lab ton gbe de won ri pe ko si nkan kan to wa to je chemical nbe no additive no preservative won de ri pe kini sise gidi so ile ise igbe nkan akoko to dani to je o natural o wa fun yan ni tan pe ni prevention lori aisan adabobo wa ka ma ba aisan
2: iyen kini
3: be ni elekeji
2: kini nkan keji to nse
3: elekeji ni pe a tun wa wo pe okay eyan ti le aisan won se awon ogun ti o mu aisan yen lo patapata ko nse pe ma ki mole abo ma suppress no awa o ki management for long ta ba mo yan mo aisan loni nigba ti o ba fi to ose meta ose merin osu kan aisan to buru ju ta ti toju ni le ise wa losu meta e le se wa di gbogbo ti mo nso yi ni Kwara yi ati lopolopo ka ti wa so pe nlorin ati opolopo eri wa e gbo eri enikan nu awon ti atoju laipe ni lorin aisan to buru ju lo gba wa losu meta gbogbo awon pepepe te mo nso hun ose meta osu kan osu meji abo so awon ogun won teyan ba ti mo lo ti o lo si awon ara biba to je pe le ise ti le ise gbe kale bi ti wa le wa tori awon ero gbalode wa kan kin sare de toju eyan a se ayewo fini fini ayewo ni o so orisun tin se yin awa si mo combination te lo so orisun e yo de mo lo lafia bade so number 2 ni pe won ni awon curative product to n wa isan san eleketa to se ka die ni pe boye yin wo pe mi laisan bo e fe ma look good efe ni tan pe ni sound health efe ni lera to peye won ni awon product to je food supplement use it and look good forever te ba tin lo e ma ni youthful look e ma da bi omo jojolo lojojumo
2: immunity supplement
3: immunity supplement so meteta yen ni Greenwood fi yato si awon akegbe wa tawon na se run to jo ele to rawon oni meteta yi akape ni ti Greenwood
2: e so laipe ipe

0: en seto awon to le wo ni san ninu awon kan ti o njade lati le se Green World
1: ben you loot
0: e pe creative
1: ben ni sir
0: emi na febo o da awon eyan ma a mo gbo telomi oni e ohun o ti e rorun sun se o ronu ni rara orun yen o kan dede wa na ni nkan be orisirisi nkan lo nse awon eyan se awon le se yin na won se nkan to le tanru awon isoro bayi
1: e se olotu gbogbo ti Green World n fi ojojumo se research le lori na niyan igba ti mo lo si South Africa gbeyin ta fi ku ni South Africa gbogbo bi to daju ni country yen le country ni le se wa gbe wa lo
0: ni South Africa
1: ben ni mo so fun yin China odun to koja e mo tun si qualify fun China odun yi mo si n reti awon dinner mi bi meta ta jo lo nti le se a ma se ni pe every year la ma lo fun international trips
0: okay
1: Canada wa lo do yin na awon kan ti qualify fun my boss general eni to je southwest coordinator wa awon na lo Canada to do yin mo ran so ile fun awon ta je network ma fi number sita so if you are a networker 30 relent 30 rupees si rate mo package ti wa nle fun yo e mi pe number sita ma de ju address office wa fun yin so Green World won ni package fun wa fun ilera to peye
0: okay
1: won mu wa lo calorie riri ki la won se lohun aisan to se sele ko waye ni Africa ni odun marun sisin won ti se wadi lori e won ti sogun to le wo san so iya yen o sun pelu research won tori e na fin fun awon na ni imo time to time ero kan ta tun gbede lo rin sin ba se nlo awa meji pere la mo ni gbogbo southwest o wa nu ti mo code office ti ma so fun yin eyin yan wa awa meji pere oni ilu ton ti lo ko wa ko se ni to le ra ru ede to le mo lo
0: won ko yin bi won se nlo ni
1: won ko wa bon se nlo ni gbogbo nkan ta fi yato niyan so a kan ni gbe nkan dani lasan lai se pa mo apade ati alode ile ise yi ti fi awon ile da wa loju pe ka fokan bale ti wa ni pe ka wa ka de gbon ta baba wa so
0: se mo pe en to ba je mo oro lera nkan elege ni
1: nkan elege
0: awon te wi da yin loju
1: o da wa loju tada so inu wa mu mi so nkan perete tori akoko wa
0: okay
1: se ri lakoko yi opolopo la ngori sirisirisirisi e mo gbadun wa dada ni jomejo mejo lagbara lohun lohun ni fi ku pe nikan kan wa sugbon lale e je n soro so kuku kan ti mo n gbo leti pe awon eyan ma n so pe te ba bi eleyi yo ni bo se n se won na lele mo de ri pe won ke mi kuro die die aisan kan ta n pe ni insomnia o n jaran irai nisin kini insomnia o la aisan ta n pe ni aisan airorun sun is just a sleep disorder orun o ni wa e ti ri pe en sun lati ago mokanla boye te fun de ago mokanla abo lakoko yi fun yen ti en dogbon gba koko wa ro pe an te kini ni awon online irode ni o
0: yo mo dun melomi
1: yo mo dun mo wa
0: yo mo te
1: e si mo ke be se n te wo ago mokanla ago meji la ke to sun yen in te n so fun ojo ori yin ni pe mo fe ki o kuru die die die die to ba ya e wa sun de ago merin orun na ni wa mo insomnia and setting die die ni yen elekeji ni pe e ti mo time ti e ma ji to e pe to ba ti to time nkan kan o ji yin boye lo to ni abi nkan kan to ba ti ji yin e ni ronun sun mo leyin wakati meta si meji to tun do wa afeju mo ko run to wa e ti ni isoro ninu ti mo nso yi nu
0: wakati me lo li awon ile to le ra fi so pe o ye keyan o sun ni ojo kan
1: e seun eni ti o la lalafia wakati mejo gbako lo ye ke fi sun ke si si osan ke si irole ni ale si aro wakati mejo won pin wakati 24 ta ni si ona meta mejo akoko ka fi sise mejo ekeji ka fi se tan pe ni siesta ka simi ka lo ka bo ka relax ina se mejo
0: ka se tin munu wa dun
1: e ka se tin munu wa dun ina se mejo to tele fun
0: oda
1: mejo to keyin ohun lo bo si owo okunkun lalẹ si
0: atijumọ
1: nigbalẹ tisu mejo to last yen na ni ka fi sun se de awon iyara kan be ninu wa ninu e ni liver wa time ti awa n lo sori bed lati sun yen gbogbo nje ti e ti je lati ojumomo omi te ti mu lati ojumomo awon ma bere filtration lori e won bere se lori e breaking down of those food particles won ma fo wewe so teyin o ba ti sun daada awon oni sise won lati pe nigba te sun
0: ah
1: edo ni le se gbogbo to ye ko se gbogbo anfani to ye ko yonu nje yi o ye ke sun ora ko won le se gbogbo e daada nigba te ba ti sun ora e ndi se lowo te ba wa se be lodun kan te se be lodun meji e wo yodun te ti sun daada ti o ti pe wakati mejo te ba se be fun yojo ori te wa se lo te ba yera yin wo e ti mo pe nkan tin se yin were were
0: nkan tin sele labenu
1: so yo ti mo penetrate die die labenu were were si ni kan jele ni mo fi ro wa e je ka wa sodo wa ka wa se nta npe ni ayewo ayewo la kokko lodo wa
0: igbe ti wa de si lorin ibo ni won le wa yin si ni lorin iyen green world
1: be ni e ma bo wa si adojuko senate bank white and yellow shopping complex to wa ni suru lere ohun lo face senate bank suru lere
0: ni suru lere
1: be ni ah adojuko senate bank e gegan white and yellow shopping complex green world lo wa nsta le gbagada ton ties ton se rin gede un e ti ri bana wa na nbe
0: o da eh won ni nto ba dani loju ki ko se lock lenu eni
1: be ni olotu
0: eh ju number yin ele fi number ele ta won yan le pe
1: e se number te pe si ti e ba nbo abe fe bere onkon bo ya isan kaisan kan le fe wade lori abe fe wa saye wa be mona e mo pe sori 080 63 72 35 39 le kan si 080 63 72 35 39 bakan na ori ofe wa fun gbugbu eyin te ba fe ka ko yin boya training gbugbu eyin te ba fe se free consultation e fe ka la yin loye ori ofe wa lati wa e kan pe ke to wa in le fun yin time
0: pe awon eyan ti an ba fe bere nkan kan lori nko se won won fe se wadi
1: e ni imojile lori e
0: ofe le se yun fun
1: ofe la se yun a ma se da entry counseling na pe kilo e ke mo je kini o ye ke je ke mo laisan
0: lori onje to ye a ma je na
1: be ni awon onje kan wa te ba nje e mo danla aso ni wole a mo nko yan leyun na e pe gbogbo abi ke mo wa office lati ojo monday ago mejo si ago mefa irole ojo saturday la si shop
0: e ba nso address office yin le kan si
1: adojuko senate bank ni suru lere white and yellow shopping complex to dojuko senate bank ni suru lere ibe ni ke ma bo office wa wa nsale nbe on lo se rin gede nsale e o ti ri wa nbe so mo ro wa bakan na eyin te ba je networkers ori ofe wa fun yin mo ti so die nbe le kan anfani wa
0: beni
1: eyin na le janfani triple laarin osu mefa sisin odun yona meji la lo a lo china ade tun lo canada so mo ti mo china yen canada yen mo nle
0: china le yin lo bayi
1: mo china e so
0: e ban ki ore mi ebo
1: mo ti yanju pali
0: e yonda number yin le kan si e wa rora ba nfele le pe
1: e seun gbogbo eni tin gbo mi
0: 080 080 63 63 72 72 35 35 39 39
1: bakan na fertilizer wa fun eyin agbe ti e lera ti o mo moko da ti o ni wahala kankan nu ti o mu yin jere daada e le wara won na ni office wa yi na le ti ba green world na lo so won na
0: e seun titi ijo mejo ta tun ma lanfani ati pade lori eto yi ilera wa o se pataki o se koko alagba adebayo olatubosun ni won tin soro nipa green world eyin egbe igbese eseun o digba kan na
2: ore wa riraju po nsa mojuto lera re nipasẹ awon ogun ninda alafia pada sagwara le ti le se green world international pese ibati awon ajebi dogun bikini tonifying capsule sokunrin tobirin ototo le ti sa foma inu kidirin ti ke je ti agbe alaruje ataladanla se efe gbara lugimo ke mo ba sase danu lala oko ani takitiyan yin mo ba ja sasan lorun ibe green world organic fertilizer labani se le ito so gbugbu agbe doge green world organic plus fertilizer danwo ajebi da ajile giba ti ni ale ba si tun ni fertilizer green world to ba se agbado bo se su bo se ge kuda to ba ti gbagbara green world organic fertilizer o da gbeginu bo ba wa se lani tabi watermelon koko ni anamo ibepe ope oyibo ope eyin timoni atani efo ni oka baba tabi alkama kuda to fi mo gede agbagba ati were ese gbogbo office green world
3: ni number 159 adojuko zenith bank suru lere nilu lorin 09025500014 09025500014
4: sọ nípa àgbékalẹ̀ ìròyìn tí kò lẹ́ja bákan nínú.
5: Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbọ̀ alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí.
4: Ètò eré ìdárayá.
6: Àwọn tí Ronaldo nísì nìyẹn, àwọn tí Lionel Messi náà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀.
4: Ètò amúlùúdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́.
6: Akinyin o.
7: Akinyin akinyin àlùyìn lọ́gbẹ́nu.
6: Bàrìbà.
7: Lórílẹ̀dẹ̀ Nàìjíríà.
4: Mélòó mélòó la ó kà nínú eyín Adípẹ̀lẹ́? Diamond 88.7 FM. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan.

0: I got a good idea to go without a week and in fed a cushion at our cook me and Jacu Colida, along with Banino and Nuku, Nijaki, and you are what you call just as an
1: Amina Yala,
0: but I have 40.
1: Amina,
0: Janity one, why
1: me? Oh,
0: so I've been
1: Amina,
0: so I've been
1: Amina Yala,
0: so I've been
1: Ami, Pastor Lua,
0: Ami, Donny Oliver,
1: Ben,
0: Finiba, Ladia to quit.
1: All right, Nani,
0: what you less?
1: Ara Samu,
0: Nabala,
1: Samu Yoba. Gbogbo e lo ye mi
0: awon lo ye wo fori
1: adura bi ofo bi ofo bi gbogbo e gbogbo e
0: olorun lori ori
1: e eju be
0: e ku dede asiko ye ka bo sori eto yin eto wa ni opo mu lero
1: do mi
0: lori kan ni Diamond FM kan ni tolorun fun ara re ma ma da kale ki gbaye gbadun omo eyan ko tun le lekan si adupe fọlọrun oba nje jọ ngba ta nlo ala nlo anbo
1: beni
0: de loni pelu anu ati ogolodo olorun
1: ba ka bi esi re oluwa o
0: adupe fọlọrun
1: e gbọ olorun so bi
0: allah
1: akba eyin oluwa logo
0: ogo cha wa mo pe labala labala le to isugbon omo bi ni omo asalaye e ba ti mo mu labala labala lase olorun oba baba tun ye aziz olorun wa nloko ti mi lori eto loni e omo bi ba man nambe bo le to ti to loni
1: ekule la karale erewa la kero na kiyin tesho tesho akiyin sologun sologun awa kiyin ti diamond akiyin gbogbo bi te tin gbo wa lasale toni ode odun bi o atabi tete ni mi mo so pe a mo tabi tete ni
0: olohun
1: eyi o je eyi o je
0: olohun
1: 6 months
0: mo show
1: o ti ye mi o tu gbe mi de be o tu gbe mi de be o talking to
0: olohun
1: olohun
0: o talk pin pin
1: olohun papa supe atabi tete ni lose to lo olohun lo ni ki tete wa o je te su fi ngbo wa kete kete lose oni opolopo ojo lo ti ro tile ti fi mu awa wo mo nuru amope du eyin le ngbo wa awa na la ndu si yin le si adupe lowo olohun oluwa o se
0: o
1: eyin se ndara po mo wa lori eto yi fun igba koko e mo ba se man se eto po mu lero ona ni abala meji lo wa pi amo sinu eto yi abala koko on to lo laarin loko laya
0: lagbalaga
1: ninu dile ni
0: aje
1: kodo o le je laarin awon omo ati ya
0: olohun
1: o le je laarin awon omo ati baba
0: baba sa sin se won
1: o le je gbon ataburo
0: mo ti sa
1: eh o angu to ba ti ko si yin eyan kan sa te si mi
0: otan
1: lori Facebook
0: oju ba nlo
1: be ba si ti olubuko lo omo pori owo
0: omo bi
1: message po lo jant re re
0: ni
1: mo wa ma so fun pe oko kan la yo seleku
0: wallahi
1: eyin te ti send the message ta ti gbe yewo lori eto ke se pe anya awon kan pa afeyin le
0: ko
1: si corruption bi awo si corruption sugbon a ma ri pe bo ba se pataki si to se ijafu imaranse
0: sa
1: eyo on la ma fi wo ko e je kitiyin ko si duro bayi ati pe e n ba won letter nle ni kitiyin to de ikan ti wa nle leyin tiyin imi tu si wa nle ejo eje bure awo olugbebe o awo olugbebe eju be baba si wa ka letter yen awa ma so pe oju wo gan le yin na fi wo tori won ni otontolu
0: otontolu
1: otontolu o meteta ojora won ohun to wa koju senikan eyin lo ko selomi o le ko si sise mi
0: nkokona
1: nice oloye oju to n fi ri nu mi wa le so pe toro oloye ri ti e ni 9 emi ri te mi sisi ma wa ma bu oloye pe se gbagbe ego ni e gbagbe ego sile ni ko gudo ri be e o ototo o na lo eyo ohun to koju senikan
0: eyin lo ko selomi
1: abala keji lati ma ni ka awon omo kekeke ki won o lo sun
0: e lero
1: ko si ba meji ju pe awon ta mo ngbe yawo labala keji
0: labala keji yi
1: awon to je pe on ko lo fin ara okunrin atobirin
0: ni wallahi taala
1: eh o so ti ye yin awon ta mo nda so bo ba gudo mo fi gbogbo enu so
0: ba
1: wa ta wa ni RP P responsible people's party
0: eyin te ba si ti le ejo kan ko so pe won cancel
1: wallahi ko se to le cancel olohun lo ni ori be
0: aje
1: ko si baba
0: olo
1: ah mo ti fe
0: bi mo bi ya neck da sa neck si re ni
1: ki lo da neck lodo RP mo
0: bi ya le ejo da ejo gan mo sign
1: egbe kan soso ti won le ye die wo pe
0: bo
1: ni lai lai impossible
0: RPP
1: aje ngbo eyo eyin te ba ti si ninu egbe wa egbe mi egbe oloye egbe recto egbe gbogbo wa
0: then
1: you ti sin be
0: eh
1: o iro be e mo se ti darapo won yin fi pa muyan si
0: rara o
1: be ba si de level wa wa gan la ma so pe ah o ye ko wa nu egbe sugbon won yin fi pa se awa igbowo lowo yen ko to darapo soro fila ko soro
0: tai
1: eju be eh o
0: ko soro polo
1: ko soro polo soro filambi ele pe kini kan ahan baba ti ri o pe ah kini o mo ti darapo mo wa o na mo ti di ara awon egbe a wa pe yi pe ah
0: o me egbe gidi ni
1: o ti to leto
0: responsible businessman
1: iwo na ti sanwo ori e won ti sanwo ori e o awon yen gangan legbe wa wa
0: yo da fun
1: ejube so abala keji yen awa yen gangan la ni abala yen
0: eyin
1: te ti sinu egbe wa
0: Sisio
1: le show lodo yin
0: ato
1: two ni omo so abi one
0: abi one ko si le je responsible business party la wa aye mi ko ni baje
1: aye mi ko ni baje emi fin toto olubukola omo bori owo omo bi omo ologo loko mi
0: to na le ti gbe lati enu omo bi be ni o ti ma ri yo mo dun ni ko ni baje lase ologo
1: amina yala
0: o ti wa rire ta mo se be ti omo bi omo gbe wa wonu abale elenke ji lo gege bo ti se salaye pe eyin toro te ti foro ranse ti o ti kan e mo binu
1: aha pe ko si kan
0: ni jejo ni je dogun ta won ti lera la mu gbo ta mu ni first week and second week third week or secretary le leyi toni yi ta o secretary ni toni yi ara tuntun la tun gba wole omo bi kin letter to leke ta fe mu le
1: on so wa won ju mi la shale toni daddy eni ka ba won gbe yewo won lo n to sele ni pe awon ni obirin kan ta won fe tele
0: okay
1: ta won jo wole wode ta won gbogbo eyan lo mo pe ah no
0: oro won je yora won
1: sugbon
0: wo
1: sugbon won o fe arabirin sugbon ko se n to le gba laarin awon ore awon wa ni ah
0: awon
1: ko si nkan kan to le ya won won ni sugbon won ti wa fi ra won sile tori idi kan tabi mi ti won ko si inu letter ani aburo obirin wa ni aburo kan to je wi pe p awon na ma n pe
0: okay
1: awon close gan ise ta won se construction company la won tin sise
0: okay
1: awon mu omo yi na wo
0: inu ise yi
1: to epe on gan ti dali ara eko
0: iya
1: o ti make e business yen ko de si ta ma ti ri awon na ma ri ohun na
0: no
1: awon close gan exactly ona won ti wa ni iyawo mi
0: okay
1: won ni iyawo ta won ni pe o wan feel insecured pe en to no fe mo yi
0: ta si jo nri yin papo ka ka kiri up and down yi
1: iru ore wo no wan baburu e se ngba to so pe o fe eyan mo o na buru e ni pe aburu e n wole awon o n jade anytime elejo travel elejo de won ni iyawo awon wan complain gan
0: afi kon fomo beyin le
1: won ni okunrin si lele star won jo bara mu won ni iyawo awon o sun ekun si awon lorun gbogbo gba ni pe
0: afi kon fomo beyin ile
1: okunrin ki so obirin okunrin ni
0: ah to oba tan
1: okunrin ni
0: obin mo pe
1: ara okunrin ni emi won so pe akish won ni ohun ti eru fin ba iyawo awon pe boya
0: awon tun si lo nri egbon re leyin pe to ba ni wa ti egbon re ni kankan papo
1: mo ko
0: ni po e kan jore ara yin lasan ni aburo re ti wa nse bi re e wa wonu ara to to yi ajo ko si je se egbon re ni
1: won ni ko si ohun to nlo ninu ile awon ta buru en to je pe o ti fe tele ti o mo si won ni bi ti ohun ati oko awon close de koda awon gbagbo pe toko awon baba won ni ibalopo
0: yo so ja alaye yi
1: pe tori ko si ta won ba se sanwo to ba se sanwo school family awon to ba boya aburu awon an bere owo lowo won ni bobo imamu si gbogbo nkan to nlo ninu ile
0: awon
1: nibi ton close
0: won latenu gba to won atalakunrin ti bere si ni more ara won kan nlo dede fun
1: beni
0: aye rorun fun
1: gbogbo
0: contract impossible ti yo bosi
1: tori nkan toko yi ti won so ni
0: pe won ati egbon arakunrin yi nkan kan o
1: ko si nkan kan laarin won ni ohun ti ya wa awon wa se la o ki okunrin ohun na da se ti e se kini ore to wa le to be pe awon o gbagbo pe awon o pada sumo
0: lomo
1: to
0: to me se
1: egbon
0: egbon arakunrin yi
1: awon so fun mi pe idi tawon o fi fe obirin yen nkan tawon le avoid ni bo se wa so pe nkan tawon le avoid yen that means pe ife yen wa nbe won so
0: won o kan le fe ni tori idi ti o tejo
1: pa o wa unavoidable
0: ti o se mu ku o
1: ni woye temi won le ma gbo mi ohun temi wa conclude si ni pe boya ru obirin yen je as
0: genotype
1: tawon na je as
0: ite na ronu lonu
1: bo se tori mo se so mo ri pe
0: to ba de genotype ni lo to omo bi ife yo wa nbe
1: ehgba
0: won na mo pe a le fe ra ka
1: a le bi mo funra wa
0: a le danger ni won le bi ti mo ba si ti fe bi danger won yago fun ra won sugbon ko ni di ife yi ku tori pe
1: ife
0: yi o yato si pe den genotype of blood whatever ta mo pe
1: but
0: tori ife fe ara ni oloko laya ni oni le se
1: se ni oni le se se
0: ife pe mo ni fe re iwa re hun mi
1: won ni gbogbo eyan de lo mo wi pe awon jo ni fe ara won debi wi pe iyawo awon mo nkan to fa
0: tawon o fi fe
1: tawon o fi fe ra won so bon se wa ko fun mi emi won wo pe that means pe iyawo yen wo pe ife wa ni arin awon
0: message
1: won si le jo ma toto melo to
0: awon gba awon baba mo ni mo ni baba mo yen mo yen gba won lord ebo won ko ebo ko won ni once debe can still debe forever ebo
1: once debe
0: can still debe
1: once debe ever debe wallahi once debe ever debe ni
0: wallahi
1: won ni on to wa nderu ba iyawo awon ni pe gule gule wubole di jade igba to se ti fe mi ti mo ti je yawo e aburo temi na o mo npa se o se mu mara
0: gini mara ti won fe ka gba won ba
1: awon na ta won so ni pe bawo la won se le se pelu iyawo awon awon o fe fi okunrin sile tori pe star won joba ra mu
0: awon do se se
1: papo iyawo na de lele onu o ni ohun o fe pe se na sukun si awon lorun pe a ni okunrin ise o je ya aburo en to n fe tele tele gugu eyan na mo pe iwo atarabirin ijo ni fi ara yin gidi okunrin wa le wo dede njade time to ba wo ko sigba ti o le dede wa le wa to ba se je pe ko dumo obirin e gan nu gan be se jo fira yin le to je pe nkan to yo se avoid ta so ko se obirin de lele won ni ko ti loko si e
0: ah ogun esuse iyun lo buruju o obirin yo tun ti loko ah aye yun si lenu o game ah too odd aje ah aye be yun si le
1: abi too odd won ni ayi sha wan ba sugbon okunrin yi fi de mi loju pe ko si nkan kan laarin wa ti obirin si tele yen mo
0: looto o se se ko ma si nkan kan laarin ohun wa
1: sugbon le pada
0: sugbon si le pada se se toruju oju to ba ti mo ni ri ko le so pe ohun omo ni mo okan nu oju osi ni ra re wa comment ski pe ah ah omo o si
1: dada
0: omo jo ni o si se dada o ti baje disin na o si wa nbe na o le se se ko si pada tun ri be tori ele to birin yi na nja fun da sugbon ta ba ni ka wo owo itolowo omo bi ko se nti o ni bi to nlowo de iwa to ba ka lo feyin ti lo di fa fun tan go de tin ti lu kan bo lu keji to lo n fe da investment ile bi tin ko nigeria ni lo senegal bi lo senegal ni lo cote d'ivoire be ni lo ghana ni lo kakakiri pa won fe da le ise le ko si ba mi owo ni tolowo ni ko so lowo kan ti o ni pe ta wa ti wa lowo de yo ti to wa bayi ko ni fe jo si mi bon olowo yo ni fe fi bi to wo yi tin jade ile
1: aje aje
0: ko ni fe fi taje tin jade ile o aje
1: la pe o won ko ni mo se n pe ja won mo fun ole
0: ko ni fe fi no wa tun wa ri pe kadara eni to won to mu wonu ise yi
1: o ti wa be ni
0: contract n wole contract oda lekun contract si ile e fa ta ile kun
1: won so mi pe awon la won mo benefit ta won ri la
0: lara omokunrin yi
1: won ni yawo awon si de onu gba ki la won fe se se kan wa ko yawo le ni
0: o le ko yawo le yawo na pada boya ka ka meji keta fun
1: awo kan ku eji
0: ko di beta
1: ka le pe iyawo yin o ti bimo boya kan ma bimo wa busy
0: tori go won I busy se te obirin ba busy ya mo iru nkan ba ma bi
1: e mo ko ta ba ti busy nbe ro ke ro ri si ni la mo ma ro awon ero ti
0: ba te yo ba busy lo to yo mo ro ero kero
1: to wo pe abi mo se wa oko ye ko oko e lo mama bo omo ko to foso ko to se le ko to se to awon kan mi wa ko pe o no even get time da ko mi sha de layo atala fi
0: I ri bi busy ki wa ni ki la wa le ro pe komokunrin yi o se tori aran oba ran ni se odo oba kun ba akose oba ori bibe ba si kon lodo odo le gbe eyan lo pelu oro tin be nle yi a le pe oko iyawo re
1: be ni
0: okanu a si le pe o fi ibi ti wuruju tin jade ile ti si ti suo a le ni o fi be ile
1: o fi le
0: iyawo ba wala se wa fe gbin understanding sinu ori iyawo ti o le
1: iyawo ta na sukun sawon lorun kobirin to le mo sukun
0: o ti royin debi kan nu ko si si baba ni o lo mobirin yi ba pe won o fe oko re mo ti emi ati e o fe ra ko si nkan to jo be laarin wa se si ro pe yo gba
1: obirin yen gan oni down okay mi ba nsi mi o fe yan mo iyawo e wan so pe boya mi ti eni den image lo ma na image o mo nkan te nse ni se ma da alone
0: ah aje o
1: ma na image o mo te se lo to le
0: yin o ni down lo
1: ma na lo to le yin en ti o ti lo kon se iwo ti ni iyawo ti e wa sun wa ma pe mi kin lo mo be jerry
0: o ba se ajeri gan wa laye bi ba e
1: Obiri. My gender. Okunrin.
0: Oda. Kilo kuku da. Oh no, se original type yi gan. Kan ni o.
1: Emi kan ro ni o. Tori ba se so pe
0: o. Tori to se se ko general.
1: Emi nkan si mo ro.
0: Le dayan lowo ko de bi keyan owo en to nife.
1: Si relationship there she wa pelu aburu eniyan.
0: Ni aba. Ti won si baje lowo ara won ti o si
1: ka ti mo so ni.
0: Lowo ara wa. Ah, o si le se se ko mo wo pe je mo je se re die die ti to no fi loko.
1: Loko.
0: Wa loko o. Won le fi le. O ye kan ku o ye ki yawo yawo le ko ro sense. Se yun won le pe pastor si ru eni kan pastor ba nbe e ba salaye fun pe mo le mo lo be won si nkan be mo.
1: Ki pastor ba nbe. Pastor gan awon gan jaran sukun si. Pastor. Olorun dari ji mi. E mo ye pastor. E mo ye pastor gan pe pe. I won't go sale se quick.
0: Ezuja o.
1: Emi o ma ah. Emi o ma lo je nte mi gbagbo.
0: Se won o le fi lo omo bi. Komo fi lo pastor.
1: Oro pastor ko loro to wa nle.
0: Pe pastor ba
1: won. Mo ma wo awon ara le ngba mi tan ma ma pe. Enkan pe pastor won, kan pe afa won, kan pe kini kan won. Sherry understanding. Ni awon kan mi laarin oko ati iyawo ta ba ti jo gboro awaye.
0: Okay.
1: Koda pastor gan o ba soro ju be lo ti teni o ba ma pon sinu yo pon sinu ni.
0: Oh to loro.
1: Pastor mi gan ti le si egan oto.
0: I. Lawon pastor ta fe lo gbe oro dile.
1: Omo ojo fe lo ba pastor pe o kon ti fe lu on panu le o. Ngba ti o de le pastor gan ise lo fin da batan ni sara iyawo.
0: Lowo. Obo oro ba yanju
1: arabirin enu o wule san kankan mo nu se lo npa yin da mo kan ko da lo ladugo ti mo ni kinyin ni oni mark to nti o n wo pe ko nfi oni on ya tete daso bo orun dada pe ah
0: iyawo pastor go fegbe mark ti won bo
1: imagine so awon kankan wa to pe laarin oko ati iyawo just need a mutual understanding between us
0: bo lati wa fe di eleyi ti understanding o fe si nbe yi se ka so pe okunrin yi lokoku lati le ni to je ko yo ye obirin yi pe ohun fe obirin yi ni abi kini ka fe
1: ni gbogbo eyan lo mo won papo boyo won atujo boyo vicinity kan na gbogbo emi wa mo to ran so pe gbogbo eyan lo mo awon papo pe ifa awon mi ko mo pa awon oni fera won ni sugbon kan ti o je ka awon fera ohun ti o se
0: unavoidable unavoidable ti o se so pe aye le aja eja yo tele ku o
1: se
0: eyin ara le na ba wa lanfani ati ori ofe teyin na ba wa dasi tori a njo so tun a njo so si ko to di pa silekun re le ni pe durumo pe ti ma pe bi pe ko e ke ti wole ani a njo so tun
1: ka njo so si
0: wo lado ara wa fun ara wa tori ko mo di pe para wole pe ko lo ke pastor yin gan gbe
1: o
0: tani o se ro omo bi pastor ga ma so fun ya wa lai pe wo gan fine o ba je ma take ya e toko toko
1: mo ni story kan si ke kan so fun mi oloye girl yen serve ni o wa lo si church yen
0: okay
1: oni den young pastor ni man yen o nu mo pe iyawo e na lo se masters nilu oyibo ni
0: okay nilu oyibo
1: ni lo oyibo pastor e den so pe o ma ma fi awon jo nwole wode won jo nse gbogbo e
0: ko si mo pe yawo re
1: ko de mo pe o ni yawo to wa ni lo oyibo afi ko se dede pe o pe iyawo o ma de pastor ni ye o o no o pe iyawo e ma de
0: o si mo lomo sabe nje se re
1: koda obirin so fun mi pe o nse yun meta fun
0: pastor
1: o ni gbogbo to ma si loyin bayi pa so pe awon o ti wa financially buoyant oyibo to no ma so ni pe a jo pastor
0: ah nkan se buoyant
1: Sherry Olorun lo me n tun sin o.
0: Ke yan mo wule dare laam. Olorun lo me ni tin sin o. Omo bi toro tan lale omo bi gugu enu so. To other ba Olorun mo ni tun sin o. O ko ju ba na lo.
1: Ngba to birin kan lo sodo en to jeran se Olorun.
0: Eh.
1: To wan so fun pe a oko mi o ba mi sun daada.
0: Ah,
1: ke yan ma so fun pastor iran se Olorun.
0: Pe oko
1: o ba. So o fe ko mo ba o sun ni.
0: A bibo ni wa fe se
1: bawo lo se ma lo ba iranse olohun pe oko e o bayi okay iranse olohun a be pe oko e pe jo ma ba yawo e sun daada
0: leyin ko mo bo basun
1: leyin ki wo gan ma se nkan ti o fi mo bo osun fun ara e
0: ati debe
1: It's true now. It was somebody back in your long way, Kini.
0: I want you to move fi awon as your long city. My father will not move fi.
1: Nonsense plus ingredients.
0: And Lomi, if you want to see a yebi, where you put secretary Jesus with you. Be quick, Olisi, as she can come out.
1: I want to finish to see how I did as your long. Ejowani, how I did I imu. Irokero ni wa sira yin lokan.
0: Irokero si
1: ya. Abi ki se
0: pe wole. To je pe erin arajo ni gugu wa.
1: Iro o. Pastor Fasude ti so lori radio pe erin mi la won ni ta pa won erin.
0: Eh mi e wo ni ejo. Gugu wa la le ra ra. Gugu
1: ra. Won so.
0: Eh what only or a situation lo le mu ki ara emi lo won. Sugba gugu wa la le ra.
1: Won ni awon ta pe ka ni pe erin ara la won ni bayi. Awon le ma so pe ki. Won tu wa ara mo ni. Sara Pastor Fasude ya to si temi.
0: Ay ala komo ni bara ai ipo
1: mi ori mi gba mi
0: e wa ri bayi e mo nkan ni to to to to ta wa ni won fe fi oro lo ibo ni won fe gboro lo tori anjo so tun
1: anjo so si
0: ko to di pa ni a fe si oju opo pe le ka won eyan na o ti e lewo pe ta ba la fe gba bayi to ba lo yo bayi nko ta ba ni ka di loke to ba lo gbasale yo ta ba di sale to ba gba oke yo ta ba wa di loke asale to ba gbebe yo nko
1: ta ba ni yo ya ni
0: ibu
1: to lo ya loro
0: bo lati fe to tori ta la fe ni ko be kokunrin yi o se bayawo re soro yawo ni sin rin bi apo kuli ti sun gun bi bagi popof bo lati wa fe di
1: okunrin wa so fe mi pe irin ajo awon atokunrin yin ati aburu e ta won fe fe bo bara mu e mo pe elomi ti yan ma ri lo
0: aje
1: o le je pe won ri lo
0: olorun
1: for real
0: o le je pe awon contract kan wa to gan un lelele to to si ti omokunrin si gbase se je jade
1: den o pe o je n to se fokan tan
0: pe
1: ti mi ba ti e sin be
0: aba mi owo ajade
1: obirin o understand by ha e de mo pa wo obirin bayi si mo ma so kini kan eyin okunrin e gbudo ma fi wa lokan bale ke je ki nkan yen ko ye wa daada ko ma si ko lofin kankan
0: because
1: ni ro oloye ta ba tin te ba so nkan fun wa si o ba ye wa e mo ko ma fun wa ni emotional trauma
0: bi
1: a kan so fun ti ba mi pe iro e gbudo fun wa ni eri idaniloju ta ma ri bayi pe ah lo to ni e gbudo le convince wa not to confuse us. They must what convince wa la se mari pe
0: I want to go you obirin sharp da wo kunrin
1: ko lo
0: awon kan so lere fe a si ku
1: ṣugbọn te ba so lere fe a ma fe ke fun wa ni idaniloju pe se be lo ri lo to e je ka mo pe be ni ka de ri pe a lo to okan wa bale ṣugbọn te ba ti e mo pe e ki fi wa lokan bale pelu kini yen oke obirin to suku suku suku ma isin bawo ni kini gan se fe duro lara
0: bawo se fe duro another thing tunu
1: awon na gbudo munu iyawo won don gbudo fi mi won mo boye fe se arin eyin lologbon dori eja mu omode
0: lebi lologbon dori eja re mu re wo ni mo lo ti
1: omode lebi
0: mo lo ti ori eja odo to ni ale oro yi lologbon ko o tu wa saji re ko bayi ni bi to lo de bi tori pe owo re ko se fi le
1: aje
0: iyawo re ko se ko lori nti to nkan to loro yo to nkan
1: aje
0: obirin tin soro yi aye titi e lo na nja fun pe keni kan mo gba aye mi lateyin
1: bo
0: mo fi obe yin je mi nsu to na nja fun re which is right okunrin na si nwo pe ibi to wo ta fi nso mo lu abi na tin jade re a gbodo fi be le
1: baba
0: fi be le nkan be nkan be yin yo mo je nkan be yin yo je mo maintain ta maintain yi to bo ba ti wa fe di nisin eyin ara le number te pe si o ti yi pada 0916159101 so ko to ni pa pe lobe
1: 0916159101
0: number te pe si ba ati lo number te pe si tori a kokko lo opo lowo
1: eju be
0: baba wa de lati po lowo a wa si oju opo
1: ko
0: ke ni o le pe wole be ba pe wole a jo yo so tun a jo yo so
1: eju be
0: ki le fe ko mo kunrin yi o se bo lo ti fe ba yawo re soro abi gege bi ro kekere kan ti mo le nkan be ko lo gbe yawo ti ta lohun abi ko gbe wa
1: le yawo ti ta olori
0: sorry
1: asi wi o mo ta si so
0: iya ti ta ko lo gbe iya ti
1: mama su pada danu leru
0: ko lo gbe iya ti ta wa
1: ki iya ti ta wa pe a
0: ki iya ti ta wa
1: se o ma so pe yawo wa ni abun ma so pe yawo mi
0: ko ti eye mi bo ti
1: fa address yawo ex mi
0: ko ye bo ti fa address
1: abani mrs oloye
0: e be la fada mi o je se oko yin
1: ah
0: lo to le mi atoko yin ti rin ajo ri bo yin ajo yin o de se
1: emi na emi o le bayan lo ru e pe ko lo ma fi mi jeri ko kan mi temi ba si mo pe mo ni kini dalare
0: mo si e pe alaye o ti kalu
1: ma ni ko lo to le
0: e lo yoju oro yin ko si mo kan mi
1: o wa to ko so mi ko kan mi mo
0: hey
1: kan mi
0: e bo so tokoto so ye ko ri be bi ko ye ko ri be
1: so tokoto iwo ni olorun
0: na iwo ni duwe
1: Lawyer, calm down.
0: Okay, Mutika.
1: Baba spada de lawyer nikan ni o gba call. E mo bere mi. Alaafia ni mo wa. Alaafia Olorun yo mo ba gugu agbe. Bi ma su ma su wa tu pada de tori won ni igba kan eyin o ri mi.
0: Be ni.
1: Igba kan eyin ki o ri. Sugbon lori eto e mo ri mi. Ma su lo da to mi. E ti
0: fo pada ri.
1: Eh, oya. O fere gege.
0: Oya ja lo.
2: O ti temi ye lo mo kan bale.
3: Bene, oko wo kan teyan le kowo le teyan ni kabama o ni lera ohun atalafia omo niyan lese je go di tan bi alafia ohun lowo na wa le agba pelu mi aba nki awon eyan ti won gbo wa pe won ku dede akoko isa
4: alati le se jerry gold ni ako akoko yi
3: yes sir
4: ni akoko yi a fe bara wa so nipa oro alafia
3: okay
4: awon products wo ni a le lo
3: fun alafia wa
4: fun alafia agwa wa
3: tarafu di bo se ye ko ri
4: ben o ni mo fe ka discuss
3: awon products wo ni yes sir
4: Vmas Ganoderma coffee a ma npe ni Ganoderma lucidium coffee
3: Vmas Ganoderma lucidium coffee
4: ben lati lu china ni won ti se coffee yen wa
3: ise kini yes sir
4: o se coffee to ni caffeine
3: ninu ko ni caffeine
4: is Ganoderma lucidium coffee. O man boost immune system.
3: O man boost immune system in your.
4: O da fun liver wa gan.
3: O ton da fun liver, okay.
4: Then o da fun blood sugar.
3: Blood sugar.
4: Te wa len to wa se wahala lo lata ro to fe sun. E je ko mu Ganoderma coffee ko ra po tori ti ni.
3: Okay.
4: O belura ko lo sun.
3: A se wahala lata ro.
4: Bene.
3: A wa fe sinmi lale.
4: Yeah, stress bene.
3: Eya ke yo
4: coffee e gbe lura ke sun.
3: Omi to lowo wo di abi tutu. Okay.
4: Ganoderma coffee e ma fi sere.
3: Okay.
4: E je lo wo gogo ke wo awon se ti Ganoderma lucidium coffee to nse. Na elekeji. Gbogbo en te ni ipe ni ja oju. Tẹti nawo nawo nawo nawo nawo
3: ipenija oju
4: men iroyin ayo ti de bayo
3: okay
4: boya glaucoma ni boya cataract ni ikeyi ni won gba ti oju yen o ba ti lo
3: ti e ti lo patapata
4: okay ile ise double plus o ti de Nigeria bayi
3: okay
4: awon ni won se quantum eye glasses glasses yen e ma ra
3: okay
4: o ma correct oju yen
3: ipo yowu toju yen ba wa
4: ipo yowu ko mo sai wa ni won gba ti ti lo tan be ni so ma correct oju yen
3: okay
4: glasses yen o wa transferable
3: ale lo alo to lo bi ma lo to sise fun emi tan o to le fun
4: elomin
3: ka to ku omi glasses yen bo la se le ma woju to le sise fun
4: ni won gba ti oju yen o ba ti fo to si ri oye na pe ah gba tan mo na de o mo ri oye na
3: mo ri pe na wa
4: sugbon ti o ba ro oye na mo ko ma wo le ra
3: okay
4: ta ma se roye na won kun won ra o ma correct oju yen be it
3: cataract
4: glaucoma or any kind of eye problem
3: okay
4: nkan to won wa fun niyan
3: okay
4: the glasses is
3: 320,000 naira
4: be ni
3: okay
4: ile ise kan soso don ta ni Nigeria te ba ti ni the glasses yen e pe wa
3: okay
4: a ba yin send there lese kese
3: loju ese ni won gba
4: te ba ti make payment yin
3: okay
4: a eleketa oni amonsi say no to malaria
3: ka so pe rara si iba ike irufa iba ti iba je
4: I want to introduce you Vmas mosquito repellent
3: okay ogun e fun nu ogun
4: e fun ni o
3: okay
4: sugbon won se bi perfume ke kan spray si ara yin
3: bi perfume olorun didun lo se se
4: orun re kin payan lara lati lu china lati ko wole
3: orun re o ni life kankan ko si infimi mu pe pe pe iko
4: gba te le lo
3: okay
4: bedroom yin ni lo ya won mo ni fa ni traveling e fi sinu moto yin
3: okay
4: Vmas mosquito repellent
3: okay
4: gbo en te wa ni ilu ilorin te ba fa repellent yin e lo si odo chupet cosmetics chupet cosmetics e won wa ni taiwo oke
3: okay
4: ibe ni won wa
3: okay
4: se wa ri awon ogun ti mo ti pe lo saju yen emi ni mo fe ra Ganoderma coffee
3: Ganoderma coffee
4: ati eye glass yen
3: ati mosquito repellent yen
4: she ri eye glass ya correct yan yen
3: okay
4: eye glasses yen a ma ba yin order le se wa ni
3: okay
4: sugbon e fe ra Ganoderma coffee ati mosquito repellent o wa ni aroma kay pharmacy
3: okay
4: wa je division o wa ni one step pharmacy
3: okay
4: isombe
3: okay
4: number 3 oro road akolapo moye plaza off taiwo oke ilorin gbogbo office mo daruko ilu lo ni patapata ni won wa e ma gbagbe wipe mo so wipe gbogbo en te afa ra mosquito repellent ni kan e lo se chupet cosmetics
3: ni mosquito repellent ni kan
4: kan lo wa nbe
3: okay
4: ba won to ku yen o wa la pharmacy mo daruko yen afa alagbata fun ogun efon yi kaakiri ilu Kwara state ati Nigeria
3: okay
4: e wa gbo mi eyi ke ipe nja gbo ate ba ni boya sugar level yin ni boya bp ni boya inu egungun ara inu tin do yin ni our new wellness package awon products ti o ni chemical ta import lati China
3: okay
4: e pe wa ilu ogomosola wa awa ni Jerry Gold Wellness Center ni Odetomi Street Odoru area ni Logomoso
3: number won le pe si
4: ki bi te ba wa ba n se we bi logun yen sibe
3: sibe ta ba wa
4: ko yin be se ma lo e pe mi ta ke whatsapp so number yi 08 0 3 4 3 4 8 4 4 3 8 9 08 0 0 0 34 34 84 84 84 43 43 89 89
3: Alafia wa kun fi afia ami atopolopo ami

0: ojo loju aredi o pada jo tede yo ku nteja ko si nti oni jo yasin yo jo ti kankan fo bo gandan wo oda omo bi oda ko se wu mo gbo oza ti da call de mi nikan oda olohun be 0916159111 loju opo ko towo bi egbo kini ki baba yi o se oro ti de oro ti doni weyo kini ki baba yi o se kini ko se ti o fi appeal si yawo re ti yawo re o fi ni understanding tin chele yi kini ki baba yi o se edakun elo e kale
1: elo e kale
0: o e ma se won oku mu lero re lero
1: e ku eto
0: adupe
1: ani se to se
0: ami olohun
1: o mu lero le wo wo
0: ami o olohun ami o
1: anti odale ko le nko
0: ah won ti kole be ti wi gan na ni
1: odale ko le ni won
0: egba ngba ti lo to ni kan nkan kan mo bere wo e si ti bere re
1: tori danger mi ni o lo dale kole
0: o ti kole adi ti kole
1: yo asa lo koro
0: oye nsole
1: oluwa gbe mi ga ani tolo
0: ale tolo won oba oni oye nsole kini ki baba yi o se
1: ni tolo de ju
0: e ba ah ai
1: oye ki dawo ye o da stand
0: o ko wa ho ba yawo ho o
1: yo hoyi dire o
0: ato ti to fi
1: okay hello owo
0: owo
1: ati bi
0: ati ti bi
1: be ni bi papa ti o ba sowo ogun ni o
0: ogun ni ogun ni ogun gidi wa wa wa ti o tu si ti bi
1: wala ni
0: ah ogun ogun patunu
1: baba si ti so ni si pe tawon ati aburo to n bara
0: o bara dogba
1: o ni okunrin ye tin je oko ninu ile o
0: to
1: olofi so pe daddy ni daddy un ni olofi le mo sunkun
0: ni
1: pe o to wa laarin won yin eh koya koya yo ba ji sowo mo yo do ni yeye o
0: eh kini ko wa po wa lati fe yanju re ni yanju re ni
1: sin o wa ba de ba ta lori oro eni yi pe ko je ko ye to ba se se ko fi bele bura
0: to o ko fi bele bura
1: eni o ba wa fe gba a fe ta o je ko pe ya ka jo se ni we to ja o lagbaja to ba ki ni ti lagbaja ile to ba je pe 100,000 ni mo fu e lojumo tele o se se ko di 10,000 o so faramo
0: o bi lo si ni gbo ko ni be gbo o bi lo ni be gbo
1: tori pe ki ni ti kan to le se ni lori
0: o bi lo ni be gbo o
1: eyan ni o si o iru iru olorun
0: gbo to iru
1: iru tabi iru olorun
0: iru e be ni iru eyan po lo jara be ni
1: be ni o ja bura ta po lo wi tande
0: oda
1: kun to fi n joko inu lenu
0: oda aduko e se fun da si ani n tolorun o ba won ni elo e ka le e ti wole e ka le o e ka le o e seun kini ki baba yi o se ni nta beere pe kini ki okunrin yi o se pe nti won ani pe nti
2: pe hello
0: hello e ba yin radio yin le yin de tun ja wole na tun e tun yin radio yin le ba yin radio yin le dakun
2: e kale
0: e seun e kale
2: o e ku eto
0: o eto lo ko mu lero un na le n bo yi
2: o ni baje
0: ami ase olohun oba
2: ewa lewa lati lesa
0: ehn
2: e jo fe ri oro to wa nle yi
0: be ni
2: nti emi ro ti baba yen lese na o du pe ni won gba to ti so fun yawo yen pe ko si nkankan laarin won ati obirin yen mo
0: eba
2: aburo ya abi aburo bi e wa ni gege be se se alaye
0: be ni
2: pe iwa won jo bara won mu
0: be ni
2: ese o bara o pa lara mu
0: be ni
2: tẹ̀rí kò sí nǹkan míì tó máa ṣe náà ju pé a tún bọ̀ kọ̀ntínú láti jẹ́ kí ìyàwó yẹn mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀ náà ni.
0: kọ́kàn sáà mọ̀ ọ́n tí ọmọ náà ni kọ́mọ̀ mẹ́nu kú
2: bẹ́ẹ̀. Kò sí ohun tó bẹ́ẹ̀ ṣe
0: tó
2: fi gbé kí ni àìmọ̀ nígbà míì tó bá ní kó rún lé àbí kó rún yàgò fún ọkùnrin yẹn tipatipa gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ṣe ń sọ tètè kó jẹ́ pé bóyá sáà ọkùnrin yẹn tó bá lára mu yẹn ó ṣeé ṣe kó fa owó aago ẹ̀ sẹ́yìn.
0: Tó
2: a máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ dáadáa tó o ṣe bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ kí ìyàwó yẹn mọ̀ pé tó jọ bẹ́ẹ̀ náà ni nígbà tó bá dé lẹ́kùn kan tó bá dé ń tẹ̀nu mọ́ ìyàwó máa jákàrà ìsinmi
0: oda oda
2: so
0: e se wa gbo ni ton lile adupo pupo fun da si yin e lo e ka le e ti wole e ka le lero o
3: hello
0: hello ma mi e ka le o
3: bo yan ko mi ka le
0: adupo e se we ka le ma
3: e ma ni ma ni e
0: ti se ami ami ami ami olo
3: o fa ya ye ipo ki re to ma lati ba
0: e se o e se
3: o e ro ko yi lo omo bi o wa gbo won nikan ka le o to lo ba sa de bi kan
0: o ti ti lo ba ta
3: be o ga lara omo bi o ba mi so pe ya re bere re
0: o da mo jise fun
3: o ga lara omo bi o mi like o je fola le yi o mi like ai n ta ti e o ke to ni da mo so mo tomo lo ba
0: ni da mo abi abi abi
3: te ri awo bi o na ko sa nu wa ni so ngo o ma lati ba ri
0: yes ma
3: Oloye.
0: Yes ma.
3: Awa alantara. Se ri owu ti wa ko wa to teyin okunrin.
0: To.
3: O ti ye. Emi kan fe so fun baba e ni pe koko pe yawo e kale.
0: Oda.
3: Ti baba so so ko Olorun je so bo ba bua bo ti o ba gbo pe to. Inu 50,000 ti fun o ma gba 5,000 lo jo.
0: To.
3: Ko mu kan mi ki. E ba o bi ti na pe ro o.
0: Be ni, be ni.
3: Walaye. Walaye. E bo mi le mi na Oloye. Ah. Se to inu 50,000 o ma gba 5,000. Ko gbe be ko to ko a tun so ku ko yo da I for the 10,000 for because na sa o my third one yi emi o le so ko ko fi go eyan ele o
0: abi
3: wallahi so I say abi mi ni so fun ile ni ko fi ile because ona ona je ona orun ni
0: ah tori olohun
3: le ka to ni si bo e ba bi le yara fun ti e pa nu
0: ah ko wa de do are
3: ni ah sika awon ba awon mu nu
0: nigba
3: to si ni ko ba wa to o le fe je yen o je ko mo pe ko ko puzzle ko won fe
0: abi
3: ko so be fun de ko pa to ba ko ma ya wo pe bye bye bye bye bye ti o ba ti wa gba ko wa pe ko fun wa ya la daja bye bye bo si to ba ti gara mo se ka se ni 50 bi ko 37 le ko pe
0: 37
3: ni
0: ke bi da ro de ni
3: na 37
0: a yo wo je yi ko ni o
3: ke ni o to ra ni so ti e ni se to se lagbara olohun
0: abi aduga ise o ya
3: o gba awon jamo awon ni mo ni e ni mo ni
0: abi olohun mo
3: ba le ta so awon ni wa ti pe oko mi gbo gba so ba ra ipa ba mi bo lagbara
0: la se olohun aduga mo ni
3: la se olohun ani lagbara olohun
0: abi abi olohun
3: o mo se to wa mo si
0: o ta lo
3: o ta lo o ni da mu o e
0: pe to abi o e se goriwa e lo e ka le
3: o
0: eh pastor pastor jamo bi ti soro yin leyin omo bi ti soro yin
3: em ti ko de en ti ko de
0: e seun
3: e n gbabode o
0: a kini mo tun se
3: ma so wo to fun yi o e n gbabode fa omo ni
0: kini mo tun se o aso wa de aso wa de kini mo tun se
3: awa awa sa lo awa keyin ni kan eyin le le ka sa be du be ni eh ah fe yen o
0: o da ko ro yo ro
3: am strike o awa mo nigeria am strike
0: e wa strike e wa strike e je ko ma lo de
3: ah gba yen fo mo bi e jo bere jo pari ni
0: e wa strike
3: eh eh e ma ko wo ko be o
0: e wa strike e wa strike
3: adara fun yin o
0: abi ase jesu adupe
3: lo abi
0: jesu abi jesu
3: eh em sikode
0: baba
3: o to loju te mi fi wo
0: e je ka wo be se wo e dakun
3: baba nsunkun
0: eh a ma riran
3: a ma riran o
0: be ni
3: won ni tolorun ba ri e
0: eh
3: e kiyan na ri e
0: be ni loto
3: se ri awon ruba awon baba wa mo ni mo na ta awon ya wa moyan moyan
0: mm
3: won ni eyin ti yan ba ti n ba rin
0: mm
3: eyin ogudo furasi
0: ododo oro
3: se ri ta ba ti furasi ra wa ni igbe yawo em sikode o si wu o
0: to yin zo la o to o ti gbara
3: se yan ba n se nkan ta so yawo atoko ni ta ba ti furasi ra wa nkan ta ba so pa ati yin eja file o
0: mm
3: e o to mo so fun iri ni mo fin ba yin soro o
0: agboye agboye
3: o e ma gbo o lo o fe eyan
0: mm
3: abure je je boya pi ejo wole ejo n jade
0: mm
3: em ti ko deji paul je paul le je pe belief o ki ni eja
0: para pi re kan ko la buro ri o bi working partner to na n se ru je tin se ti won si don ti won nkan si don dan maran fun won ni o
3: em ti ko deji eyin na e wo iyawo yen o le ni belief na ko yen
0: o ki wa
3: o ko boya ko okan fun aburo o a ki bilu pe nkan kan wa larun wa ti
0: egbon
3: okun
0: yi ni nkan to benin ro gan le yin na so iso yin le yin na la wa wo ona wo lokunrin fi le je ko benin yo gba pe ani nkan kan oda wa po mo se
3: seri nkan ti mo kan so ni pe seri oro ta ba fogbon se a da le yen ru o
0: ah
3: seri imoran temi le gba iyawo yen ta pe ko ni gbagbo ninu oko e boya o ba ni boya boya wa boya wo no company bi to pension boya ma jise nibe
0: ko wa ni se

0: igba ogbo o de ba tin gbo oro sunukun
1: oju sunukun oju sunukun
0: la fun wo je ko lo ti ti ni ti gangan de ni so o je nkan ti mo le so
1: o da dupe seun pastor ojo ni teyin na adupe e seun 0916159111 loju opo opitowo bi kini ki baba yi o se olohun ti gbianju ati bayawo ohun so titi pe omoberin to nso npa yi nkan kan da wa po mo sugbon to ara buro re yi to kadara lawo olohun ni kadara emi ati ojo ra won o ba ti nlu ni jo ndu funra wa o awon se ti mo se ti won o ri yanju gan nigba temi ati ti be si ni rin ta ba ti ti waju be ni gbogbo e nbo si tona nla garaga baba wa ni ko ma kunrin yo ma lo ti gbogbo nti ro so mu to ba se be lo so pada duo hen so duo ti gbogbo ireke tin dun tin kan yin tin dun yun bayi bo ba se be to pale mo so duo aye o aye so bin yo si duo eh se yo se ko ni so pe ebe emi na mo ni ka le lo ko se gbogbo to ba de yin re jade in duo ti o se yo duo ti lo to elo e ka le
0: elo e nti ko de
1: e mo se won ju oni tin sa
0: ba ne e pe to
1: adupe e seun
0: ti mu ko la di dale o wa sa lo to da ran
1: Boya
0: ya yen na bo ti yo ori yo ni baun
1: pe o ti fe o te yan ba ti fe yo ni wa bekun bekun ko le wi
0: no te yan ba yo yen to ma wa bekun bekun ba ti ma pone ten lo o se se baun ta o pe ona ti je di je na le bi
1: be ni nta wi gan no
0: o ju de mi na do ti wo no ta o ma na je ana
1: oda adupe se won jo ni ti e lo e
2: ka
1: le o
2: e
1: mo kale lero po mu lero re o
2: e mo ku jo meta
1: iya re o
2: moye mo
1: mo ye
2: e
1: mo ye lati ro re
2: mo ye mo nu
1: ka bi esi ko
2: e wo baba mi je gba jo
1: to adupe a ni damu
2: e da bi mo mo ro nu aye
1: e seun e seun
2: e ti ba layo
1: ami mo ye
2: mama bi nko
1: eh mama bi o lo se mi mu a jo wa lori eto na ni a jo n seto bo ni
2: nana sa an sa mama sa
1: a jo be a jo n seto bo na ni mama bi wa a jo n seto bo na ni
2: eh wa mo gbe jo n seto ni mo so ba di te eni mi nana ya ka na wa pe mo ni pa ka e ma da san ni mama bi
1: oya
2: mo
1: kan na mo gba mo ye fine wo oda mo bi asan fine to ba de asan fine asan fine asan fine ko sewu
2: owo data
1: asan fine asan owo data na je si
2: olorun yoku ayo
1: ami ase
2: oro te gbe jade
1: be ni
2: baba e ko ru dada orole obirin ale owo lo be ma
1: be ni
2: ta do be bi so ni pe owo ati tibitibi
1: be ni
2: Okay,

0: kọrọ ti mo fi ni gbagbọ pe se a gbagbọ
1: eje kan fe la ro bere tan ba jọ re obirin ni tara denu tan ba je ore tan ba

0: o kada sori eto yi eto wa ni opo mu lero
1: do mi mi mi mi
0: lori ikani Diamond FM awon eyan ti soju ta won fi wo
1: omo bi ejibe
0: kini ki baba yi o se fun yawo re tin rin bi apo kuli kini ko se fun yawo re tin rin bi bag popofu kini ko fi tu loju kalu ko ti so opinion ti ti
1: e to
0: ko bi gangan bi oro to
1: eyin lo ko selo mi bi ilu gangan
0: ilu gangan gege ba gege yin to ai baba ko waju se ton loro yi ko ta nu oro temi
1: won
0: ba ko yin si ko ta ko ba si se se ko tun pada lodun Facebook wa ko lo wo nta won eyan ti wi lori oro yi na
1: ejibe
0: ko no mu kan si abo ni nto mi nto fe fin kun darakunrin wi
1: come on gbadura ni
0: ja mo sabala patu
1: adua e mo je ka ju osi e mo gbadua
0: awon mo je to nta adua oni se tolorun oni se lopo fa
1: o mo fo ni si mi gba ta won mi a pe eni kan mo gbadua
0: adua nu kini ni kini
1: oto ni gbese
0: oto ladua
1: kile wan so mi mo ti mo so
0: a ma wa fi aye igbese a ma fadua di so se se eyan le ni ko bi to n joko si oya
1: sugbon won ni gbogbo on gbogbo ni sise pelu adua
0: rara o ori ni ti oluwa on gbogbo ni sise ke wa se pe ko wa ninu bokijikije tolorun da o sibe ko ma ko oluwa musi ajade oluwa musi ajade aje o le risia o fun ara re lo gba ke to gbe to si a
1: o su gbe mi debe
0: aje won
1: oloye su gbe mi debe
0: o le fun
1: olorun 6 months abala keji o na ni awa bayi lori eto awon eyan ma na won ogun gbon mi laba abala ti gbigba call be se mo ba ngba ni yen seri abala si gbigba call yi mo tun sare lo boju to awon kankan mo tun se sawa
0: ni
1: olohun fi mi lokan ba le abala keji lati man ki awon mo kekeke ki won o lo su
0: lero
1: money girlfriend money boyfriend o si nbe money fiancé mo ti le nta si jomo lati bi odun mejo mesan bi o ba ti sanwo ori e
0: kokan
1: tabi ti won o ti sanwo ori eyan bogede e o si ni RPP responsible people's party ejibe
0: esin be me to lowo gege ba mo bi se wi ka ma lo nu e ni tarata omo bi in ta won eyan so ngboro ayo roro yi di fanfa laarin bi kan mo ni order laarin mi ato mo bi o ka so
1: omo to pen tabi street light igboro lo ka wa eyin na laarin igboro organic kan la ucho
0: omo bi awon eyan lo rorun fun obe lati so fun oko re pe ohun ni ki mo wa poruko e sexually transmitted diseases
1: STD alobo ko pe
0: won rin ko so fun yawo e kun ni infection lo ona poro debe ta so pe
1: o rorun ki obirin so pe o ni infection
0: fun oko re pe o ni infection
1: ju pe ki okunrin
0: ni lati so fun oko yawo re pe mo mo ni infection
1: ta iro
0: e mo gbe ka mo paro ka mo jale ka mo paro ka mo jale looto mi na wa wo pe o mo si rorun fokunrin lati obirin lati so fokunrin pe o mo ni infection
1: lona wo okay ma wa denu go ko se mi o ma wa denu le ba hun wa pe ba le mi pe ah mo mo ni std
0: o le mo pe le o le ni sti
1: tabi ki so pe o toilet the sea
0: nta mo pe nu mi na mo sinu
1: o su gbe mi debe
0: nta mo fara ka mo sinu obi o wa so koko ko ni toilet disease
1: toilet na se mo ka wa obirin oju ara wo ma wa expose
0: okay
1: si iru awon jams
0: okay.
1: To ma wan toilet
0: okay.
1: But eyan okunrin e le ever so pe ni toilet disease
0: ibi ti ti wa o si se wi nanu
1: se e da ya de ni abi da sugba wa bayi sin gbogbo eyan lo mo pe obirin o wa open
0: okay.
1: Si jams to ma wa ni
0: o ni
1: to ra ma da gbogbo so baba se joko le bayi o le gba be wole sugba yin bo lo se sele
0: nti mo fi so ta won yan fi so nu pe o rorun fo bi ninu matrimonial
1: o na ni pe ma mo ni pe no yes is true arun to ma se awon obirin dada ni
0: ironi
1: kilo se sugba ni okunrin bayi kilo ibo le ti ibo lo si ko
0: ironi
1: toilet ibo lo si ko
0: e toilet ibi se ni
1: toilet
0: awon ta lo apo ko lo okunrin ti wa fe wi le bo ni infection isoro to wa nbe ni pe bi okunrin ba ni infection to ba si ti bayawo e lajosepo dandan ni ko toju iyawo e to ba toju ara e o he si ru infection be o ni nlo
1: ohun to wa ma n dun mi ni wipe awon okunrin ti won ni infection ti won ti ko ran iyawo won won wa ma da treat ara won
0: won ni le won tun
1: ni so fun iyawo won wa mo ko ta won ma treat ara won tantan gbadun te ba suwa tu bayawo yen ni ibalopo
0: yo tun nkan re nbe
1: yo tun pa
0: ebo lo fi ko be
1: se ri ni ti todo si wa rorun de last ni infection a ma ni true on this
0: Seriously?
1: I swear down. Pants ta ma wo. Ta ba sangba mi won le ni a kokoro kan lo ba si o. So, to beri ba ni toilet disease awon infection yen, a ma mo pe awawa open si.
0: Boba konta na, nti o wi fun wa na no.
1: Itabo lo ti
0: fe. Ah, ni gboro aye,
1: ni bi gboro. Igboro bo.
0: Boba mo bo ni bi oja role.
1: Eyin le mo won kokoku ko ba wa. To ba je ti yen ni.
0: Rara.
1: Ta ba ti ko ni toilet ba se wa yi.
0: In bo ni toilet disease?
1: A ma ko ni ori wire ta ba sasho si.
0: A je pe ebo omo tin se nu. Ebo se pe ni toilet infection. Ko bi ko pe ni toilet disease abi no pe. Eyin le fun ebo bu fun kini da.
1: Awala awirin awala fun
0: toilet. Sexually transmitted.
1: Iyen si po ju.
0: Ogun.
1: En ta ba dede so fun po ni. Kenya dede wa se kan ni a. Oni elomi o le lo para re. A na mo pe dimo se se edi ni. Walai, I know my quick demon.
0: No,
1: no,
0: no, tori mo okunrin yo to okunrin o ni bo ti fe so bo lo fe lo nti ko mo lo ti rin na ko sugbon bi ni
1: bo wo na ti mo
0: ah eh
1: bo lo ti ko lo ti ko awon kan tun pe kan suti
0: iwo ran gba mi
1: se suti na ni
0: ah suti tuwa ah yo ti holo wa la ko na ti ko wa la ri awon eyan
1: eh bo le ti mo nko gan
0: bo won ti ko lo be
1: ah
0: Oh, the Golovere.
1: Problem,
0: I told you what the
1: problem you want to pay. Bebas is a sumo binning by a near Kunan.
0: Straight up. Into one one,
1: I want to talk to Arani. She bought only two bags. You're along
0: immediately.
1: And your treat around
0: your treat around.
1: I won't believe me. Why are you seeing your brain so far? Only pick up on your treat around.
0: What another
1: mark and now an infection. Oh, what's going on? You understand? Oh, no, that's in me. Not a rat.
0: So, you better talk about treat around. You don't talk to Tiko Funko. Oh, to Palalo Belobank.
1: I want to man look bank with Thomas of Fuya won't buy me. We judge your treat around. Kalo antibiotics abi ka se kini kan won ni so n to n se won gangan sugba wo obirin a mo logun na ni won ni ri lowo wa wa mi se re o wa mo da je ki lo se le gan elomi abe bed ni o ti lo ki lo se o ki lo nko ka gan
0: ko pa mo ki lo pa mo wiri o ti lo ko kokuko no ti ni ka mo paro ka mo jale ti
1: o to de ma je ka won obirin mi se be ni pe tori ero kero latodo awon okunrin
0: e tori na lawon ebo se bo ni la se
1: tori ko dede so bayi pe oko ewan ibolo okunrin mi o ni bolo ti ko ife bi igba ko eyan gbojo oko mi mi se ri owo lo ali igba te ni ngbojo oku ni gbono
0: tori e lawon
1: elomi asu pe omo ni yawo mi ko ife san
0: ah ah oru ko so de
1: ki ogun won wa re
0: tori e lawon ebo se bo awon obirin la se di
1: pe pe toilet
0: ka fi le bo asiri awon obirin sugbon labe ebo ti won ko ri labe ebo ti won ko mo
1: sexually
0: ba ko nkan kan mo yala oko abiyawo e wa be immediately ti fe toju ara yin ni
1: I swear down
0: to lomi oni o tin toju gonore anisin odun meta re odun meji
1: anu lo n pada
0: o lo
1: n pada
0: ibi to ko si ro ti lo pada
1: lo tun lo n ko pada
0: ibi to ti o si awon kini yin gba mi o bo le wa laro obirin losu mefa ko mama to ba wa ro okunrin laarin ojo meta yo bere si ni feel e laarin 3 days
1: obirin ma rara gbe nkan pamo si
0: ju okunrin lo to ba wan toju are make sure po toju partner na immediately to ba kuku mo po fe fe yawo keji fe do awon girlfriend e na se nkan to da ninu aye awon obirin asiko yi do awon obirin to ko won lawon lapon awon fe ibalopo awon like sex awon like sex awon girlfriend e ran won lowo nita okunrin o lo yo get play game enter yo gbadun are yo si wale yo ti ra fi yawo e lokan bale bo awon ko ni si wala awon girlfriend ni se dada o mo fasiko yi ki gbo eyin girlfriend
1: won eyin girlfriend ni se dada
0: e se oju oni tin yo eyin o ni dani kan
1: anu yin de se mi ah iya ti o jomo yi anu re se mi o won fi yin panta won ki yin inu ti yin na ndun won na won ke yin girlfriend
0: a ki yin dada e se
1: ojo valentine by won bi yin da inu ile na ma wa njo vali
0: inu ile
1: won a mo so fun pe ah e ma binu iya yi na ni ki lo se iya yi iwo to ba fe mo pe wo gangan lo ni nkan ojo valentine lo ma mo
0: be ni o
1: Ti se ga mo ti ba won ni ball. Mo ti ba won ball so ba ojo vale mo fi ball. Si ball la won okunrin fi n pa ro pe
0: an lowo ball.
1: Ma gba fe ah.
0: Ti ba ni won lowo ball.
1: Awon ti o ni ronun rere won nu yin. Won po bi
0: Olorun o dariji wa. ara re se tolorun dariji ninu bible
1: ni iyawo na le la ma o pe a ko mi fe lo entertain ara e
0: that is it enjoy ara pe la
1: ma
0: pa die
1: won ni mo pe ah gbabi mo gbabe
0: gbabe
1: mo gbabi mo ja yin tan ni yen sister mi ojo back odun to nbo ko lo nso wa ba ma si na won fe lo
0: go go
1: e kan su e tabi ke jo lo
0: obirin te ba ti mo ko e le ma la dure mo lo ba da bobo
1: eju pe
0: ibalopo se daada ninu igbesi aye o me da in fact Olorun Oyo kuro ki ka mo pa ra tonra wa jo Olorun fe be ka mo se be ni daada ka mo bara wa sun ka mo gbora wa ka mo lara wa ka mo fora wa
1: lenu a jera ka mo to to ara wa ka mo sha sha wa ka mo gbe laga si logo ah abi esi ki mo pa e mo se loni
0: la la ati le mara duro e ma lo roba idabo e ma lo roba idabo
1: try
0: le lo ta e play game ti e mo de ke e play ti fe e play to su e play to sogbo eyin nikan ina ni bi wo gbe kai mole
1: e lo pe ka mo mole be ba gba kini kan omu e lo gba ewe
0: be ba ti mo para yin o bale e lo roba idabo bo anu buruku inventa o ani fara ani fa be ko jo
1: e se je kara yin go bale kini le wa
0: kini bale ko le bale e gbe ti bale oni ko le bale
1: e wa gba mi ko le bale
0: ani ko le bale ah ta ma paro ni
1: ikun jogede ikun ready
0: ikun
1: mo po nto dun lo npa ni
0: kini ti wa tete kon se tawon
1: yin mi da mu se wa ma gbe ma so kini olo yin
0: o da je ngbo
1: se gugu okunrin na bayi lo mo ni girlfriend
0: omo bi ninu bibeli nipa ti won fe so kupa omo birin e pe to ro po se asa gbere ogun kan ti jesu wi o leni ti o ba se be ri out of ayan bi wa ran awon ti won ti won wa be la lojo tan so yi ko se to nawo
1: on te se wa fe bere gan ni pe obirin ton lo sagbere ta lo ba se
0: ara ti mo fi so kon pa wa mo lo ko ni olohun wo asiri wa
1: obirin ni kan la ri so nbara re lo po ni no for oloye for real na obirin ni kan la ri tan fe so loko ta lo un toto melo to e gangan
0: olohun fa wa laye re
1: ah Olorun ko ye ko pe kini kini gan si wa lati nu bibi o ti ma shield e yo

0: eku dedi asiko yi ni gbogbo aye ka ye te tin gbo mi o se dada mo ba yin ode o dabi
1: lira loro
0: ba ba so nipo on teyin ogbodo fi owo oyobo ke mu on ti ogbodo jimi ma yan lowo
1: lira loro yi o gore
0: on teyin ogbodo sapa na be bo ti wu kori ti ogbodo di meri ma yan lowo ilera ni o ore wa Gbogbo koko janjan mo le goke mo le so
1: o se je mi so
0: mo tin lo soke lo sodo ohun to gbodo gbagbe oni pe ko toju ilera re emi a ma so pe ma je ki aiso gbe o lo le wo san o
1: e je ka dupe lowo ile ti ma lo
0: ki ilera wa ko ba le dangajia ki gbogbo e ko ba le jora won Olorun ma fi ile ise yo ma fi jinki wa ile ise earth code
1: o ba ma se transformer o fi sa ra se
0: en bere lowo mi o fi pe kini won gbe dani gan ni pato ni ile ise earth code gbogbo e patapata porogodo le lanfani lati gbo lenu eni tin se asoju ile ise earth code
1: alafia lu
0: emi o ama baba won ni bi oba ni di obinrin ki je ku bonu Inu mi dun ayo mi kun pe alagba ogbeni sibe sibe won tun darapo mo wa lori eto lasiko yi ogbeni sibe sibe ko dede asiko yi o
2: kilo tu mo kiyin
0: eh you know wa dun ayo wa kun pe atori yi eseun gan
2: ni gbogbo ibi ti e ti n gbo omi lori ikani yi kakiri Nigeria ati gbogbo agbaye o kiyin wipe e ku ojo dara dara yi
0: eseun adupe baba n soro nipa ile ise to mu oro ilera lokunkunu ni bada oke gbogi ni ile ise earth code ati pe awon ti won ti je anfani ohun ti ile ise igbeda ni melu la fe ka ninu iye adipe lede awon gan kan sara gbosu barabande fun ile ise earth code baba soro nipa ile ise earth code fun anfani awon to je pe o sese kan sese ma gbon pa ile ise fun igba kokko ki la n pe ni earth code gan
2: olotu o ta n pe ni earth code awon nkan ta ti nse lati sendale aye wa bi a se ntoju ara wa
0: lati gba iwase wa
2: lati gba iwase wa awon ti o romo bi awon ti apa awon ti sonu oju won ti lo awon to ni fibroid awon to ni stroke awon to je pe enu won bi won ba la enu gbo enu amarun
0: kabisi olorun
2: o ni ti igbalode o ni earth code na tun gbe wa lati ma se itoju to peye lai se wipe okan ko ogun je sabi eni ti aye nse as seri the new instrument ti earth code gbe wa seri n ta wa lo lapo sokoto na lo ta
0: n ta wa lo sokoto
2: o wa lapo sokoto awon mi awon la won lo germany won lo china won lo bi won lo so
0: won lo ma nawo bebe le lori eto ilera won
2: o ti wa n ta wa lo sokoto wa lapo
0: kabiyesi olodumare
2: won la n pe ni earth code we have an instrument to ma n yo gbogbo awon ora
0: awon gedegede to so mo sinu agbo ara
2: awon kan kan wa ninu ara ti to n ko ba ara
0: e sa wo
2: ha ọkan nínú rẹ ni àwọn mìíràn wọn ní kíni wọn ọrá.
0: Àpọ̀jù ọ̀rá.
2: I am telling you.
0: Lágọ̀ ara máa ṣàkóbá fún mi.
2: A máa dààmú kidney.
0: Kábíyèsí olóògbé.
2: A máa dààmú ẹ̀rí àwọn mìíràn wọn ní kidney wọn ti sọ sẹ́lẹ̀. Àwọn míì ẹsẹ̀ wọn bẹ̀rẹ̀ sí wúlí fa wọn ti bàjẹ́ nìyẹn.
0: Olódùmarè.
2: Àwọn ti ìgbàlódé instrument yìí ti ìgbàlódé yìí yóò yọ kúrò láì ní ìdàbàdì kankan.
0: Kò
2: ní nípò ń dààmú tó ń lògùn sáá ẹlòmíì ti sọ ògùn lílò.
0: O ti sọdọ oúnjẹ.
2: O ti sọdọ oúnjẹ.
0: Bí ẹni mu mi.
2: Bẹ́ẹ̀ ń jẹ́ mọ̀ pé àwọn mìíràn bí wọ́n ṣe yajú kalẹ̀ ní olóòtú. Ó dídí oṣù mẹ́fà wọn mo ti rí wọn wọ́n ti wá sọ́fíìsì wa.
0: Ọlọ́run o.
2: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: Láì fojú kan orun.
2: In fact, ó ti ń affect wọn psychologically.
0: Kábíyèsí olódùmarè.
2: And these are some of the things tá à ń sọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jẹ́ kí n sọ fún yín olóòtú.
0: Ẹni sọlẹ̀.
2: A ò mọ̀ du jíjẹ yẹn gan ó ti kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. Pàápàá jùlọ tó bá ti jẹ́ awúf.
0: Tó bá fẹ́ dé.
2: Awúf de kí n lì olóòtú.
0: Ọlọ́run o.
2: Sẹ́ẹ̀rì olóòtú ẹni mọ́tò. Gbogbo wa náà ni mọ́tò. A ní fóònù, a ní rédíò. Oṣù mẹ́ta kò sí bó ti wù kó ṣe tó wà sáfíìsì mọ́tò ẹ.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Pẹ̀lú ọjọ́ orí ẹlòmíì ti tó ogójì ọdún ẹlòmíì ti tó àádọ́ta ọdún ẹ bèrè ọjọ́ tó ti sáfíìsì ara rẹ̀ jù àfi ìjẹkújẹ sáà.
0: Àfi jíjẹ ìṣá.
2: awon ijaku okay e wo owo mi bo se to yi en ke yan ja amala to bayi tabi wheat to to bayi en tabi semo igba melo ni wari akoju bayi lo o mo le yi to ku wa iyen ni ti igba lo de ti an pe ni instrument ti tera ti ti earth code gbe wa yen yo yo kuro ni la ida murara aro wa ji pepe
3: be ni
2: awon nkan kan wa to wa npa okunrin won pa obirin nisin ko ba ojo ori o olotu awon okunrin mi e wo
3: spot postrate
2: eh ti won pe ni ipake yen o ti ba ye opolopo je
3: olohun o
2: awon mi fibroid ni lobirin awon mi ori serious infection lo wa papa julo awon obirin wa ni ko romo bi ko re le ise ko le ri se nitori pe we are careless with our health
3: oh your boke la fun
2: me le ra wa and our health should be paramount and that is why I say here I said when the health is lost everything is gone
3: kabies yo
2: abi olotu
3: bi nkan ba ti se to ilera yan
2: won da won da won do
3: yan pada won
2: ko mi ni iyawo mi ni en business mi ni njo ba ti le pa yo pari o ta fun won yen enemi a case ara lo finish e nitori wipe bi eniyan ba ti en si ogan bi aye ba si o ye ko le tura re sile mo fe so fun yin pe gbogbo eyan ko laye nse
3: afowo fa lo
2: so ni awon eni eniyan ma se rari alaye nse un
3: kabiyesi o
2: and that is why today mo so fun wa agbara ti bo lowo opo okunrin
3: ki lo fa
2: o to fa ni wipe e wo won o le soju si o won o le soju se won
3: nkan ti se joko
2: ni won don won de ta na millions of naira lori awon omo wa ti won se kilo de to crash okunrin o le sokunrin agbara ti bo lowo re ko si se obirin ti o gba apalopo okunrin gan ba ti ri re ti ati awon eniyan o ti wo 1%
3: bi eni pe won your fuse lo ni
2: to wa ti ta ba fi si na bayi sa to ba 100 to ba ni yokuro yo bo si
3: 100
2: that is why we record a lot of death loaning awon elomi won ni won ojima awon elomi o ka dede lo city o da subulule awon elo ewo bi accident ti po lo ni igboro opolopo oriran wi ni loju won ri
3: kabisi olodo
2: and that is why we are saying here we pe ilera loro our health should be paramount nitori pe bi a ba kuro ni bi ta wa a ni mo bi aye pe mewa sa
3: kabisi o
2: aye ta wa yi aye ka kuro ni bi ta wa ni ka le mo bi to nlo tori eni ti o mo bi ti egbe nti nla oluwa re o sare
3: ku
2: o ni head code fi wa si ori lenu gba ti won si ti de yi lori yi ah ni kwara se ti wa yi baba eri lo jam ti re
3: lo lati e fe ka ni ni adupe le re ni
2: awon to ti so enunu ti won ti so esenu adupe lodo olorun pe nipa instrument head code ko ti si ru e ni gbogbo agbaye
3: ilera won ti n bo sipo
2: stand to be corrected gbogbo ilera won ti bo sipo
3: kabiyesi olorun
2: won si ni dawo lo bi yo kere won na le jade wa tori pe ko si ani ti o ri nkan ti o ta yi ese ti o ni damo
3: e baba e wa ja wo bayi tori pe akoko ti nko wa ni papa mara lori eto eyin ile ise earthco di se agbekale eto kan olojo meje gbako ni e je ka won ara le mo ijo wa ti ijo wo ni eto yo wa yi gan
2: ese olotu kin to lo sibe we are talking about alternative therapy alternative medicine oni earthco now awon nkan ta se ni yi opolopo body wa ta so yin awa na ni di karawa ka surface e
3: ba ti service ya won ko tan wa
2: ben gbogbo cell ara elomi ti ku immune system elomi o si se mo and that is why today la fi gbe eto yi kale kara a gbe kale wi pe ni ola
3: ola ode yi
2: ati otun la
3: te mo otun la
2: ben won pade wa ni office address yi number 135 ajase epo road ni ita alamu opposite yemo filling station ni ilu lorin wanbi
3: ibe ni eto yo ti waye ni ola atotun
2: la ne ni ita alamu opposite yemo filling station ni ilorin wanbi ni ago mesan aro si ago merin irole ni ola ati otun la
3: ora oro na le ti gbohun gbogbo eyin te n gbo wa nle patapata korogodo o ti gbo o gbo bo ba je mi ni wo ni won tete ma so sonu lola atotun la won yoju be baba bawo yan ba wa n bo kini kun mu dani
2: e si olotu seri aye ta wa eni ti o ba paro loku ko si nkan fe ko si nkan fe amo a se ni won ba ki awon eniyan le gbadun re won wa se blood sugar won wo won wo ifunpa won ko wo egberun meji pere ni won san
3: 2000 naira pere
2: be ni sugbon ti won ba fe se ilera to pe yen ta o toju won pelu igbalode instrument dan so yi won san wo won san wo kolukalu ku mura wa bi eniyan ba fe ta ba fe toju malaria nisin mo mo pe o kereju wa lo egberun mewa won san wo e mura ke wa sugbon e koko wa si ayewo na wa to ba ti fe si ayewo to fe se fasting sugar o ni je nwa iya ni kan wa ko o e je ki so fun yin sa wahala wa nlu loto awon eyan mo opolopo awon eyan ki se dandan pe egba ogun yin e se tojo ile ani nkan to nje ga elomi o need ju pe ka advice
3: o ka kie si n tin je ni mo lo senu
2: wi pe ohun to ye ko ma je ni yo ile kuro fele
3: sa fele ile
2: kun sa fele yi tori wi pe ba se nso yi opolopo won o ri ona nipa ti ilere ara won
3: to oda ko la ti otu aye lago mesan si agomere irole e ba n fi address yen lede lekan si
2: se olotu address yen ni number 135 ajase ipo road italamu opposite yamo filling station ilorin awon number meji won yi oni won pe wa
3: e ma pe awon
2: number
3: yen
2: number 1 is 080 0808 0808 48 48 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 081 78 91 91 02 02.
3: Ejamu 081 04 78 91 02 02. Ati awa ti won yo sha nu fun mori yin na.